wannan filin na yau mai sauraron sa barka da an yi sallar lafiya ibadun da aka gabatar Allah madaukakin sarki ya amsa kana alhazamu dake kasa mai tsarki Allah ya damu da su gida lafiya wanda kuma Allah ya karbi rayuwarsu a can to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya aljanna ta zama kuma a gare su hudobin da limamai suka gabatar a masallatan idi muna fata za a amfani da su domin kuwa jin nasiha a kuma aiki da ita shine alamar mutum ya cika mai tsoron Allah sama da wanda zai ji nasiha ya kuma zubda ita nan take wannan kuma shine halin da yau matasan wannan al'umma sukan yi mawatsi da maganganun iyaye balle kuma wanda a shekara sau da ake jin kalamin sa ila wannan na daga cikin dalilin da ya sanya babban limamin alƙaleri yin kira ga matasan da su guji sabawa iyayensu cikin dukkan mu'amalar yau da kullum kuma yayi kiran ne cikin hudubar sa ta wannan sallar layyar kamar da wakilin mu Muhammad Abdullahi Wala Kirle ya aika mana

To a gaida Abdullahi Muhammad Dambam da ya gabatar mana da wannan shiri na mukewaya kananan hukumomi wanda ya zo mai sauraro daga nan BRC 2 FM mita 94.6. Idan Allah ya kai mu ranar Litinin da karfe 6:03 na maraice za a je mu dauki da maimaicin wannan shiri muna kuma fatar an ji dadin kasancewa tare da mu kuma kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa Allah ya sa a kammala bukukuwan sallah lafiya to Allahumma amin ana tare da BRC 2 FM 94.6 kar amanta da misalin karfe 8 zamu gabatar muku da shirin nan na taskar mako sanan da karfe 8:30 ne muke dauke da shirin nan na lafiya uwar jiki kana wasan kwaikwayon duniya ina zaki da mu zai biyo bayan sa da misalin karfe 9 da minti 3 wannan ne zai kai mu ga shirin nan na kunnin kanawa da misalin karfe 9:30 sanan karfe goma saura kwata muka muku shirin baiwa da kwarewa yayin da kuma shirin Hajj Mubarak zai biyo bayan sa da misalin karfe 10 lokaci zuwa lokaci mai sauraro zamu rika tunatar da kai waɗannan jadawalin shirye-shiryen da muka tanadar maka akan mita 94.6 fatar mu kawai a cigaba da kasancewa tare da mu yanzu haka agogon mu cewa yake karfe 7:30 lokaci ne da zamu saurari shirin mu na gaba rain tagali

0: To da la karanta mu ne ai mun gidima da nan wai ke arintin macirfi arintin dai tinga kai ga ga da kafin kuma za ai kuma ta mun ba kwaro ko nan ta kwaro a titan kwada kwance cikingi cikali ko mi an kuni mata ma farta gidwayan ka dane wai gimuna ni ka farta gidwayan sai mi yanda ga ga gado kuma ga zara kuma akademin man ne an cima akai
1: to ba kwaro ko nan ta kwaro ka dane wai ke mun da kun da kala ku ne a fata gidbayan gidma dana waike a fata gidban to ka ba ban dibra filin ne
2: amma kanan ko in ba ba an ta mai wa ma fosu mun na kamar ke yanka wannan yana wai ni tuka mai bazara ni tuka mai bazara ni ma kunya ni ma cawa gidman din yanka mai salokin wannan lewai ma ka ba ban a san suna kama a wanta asibiti ne a san suna ga kayu karatu ma a san ka gawo sai ba wanda ya ne karatu wadda mai wadda ma a san sa gawo da yake babu barwayi ko kuma dan watka ne sai ka asai mai gawo dan watka bai ka ba wanda a san ka gawo daban na miya a mai ka ba wanda ya kama iya bukwani bai idan ka yi kama iya bukaya a yi lewe ko da maka bai ka asasi yi mana ka askaya a yi lewe idda ya gana ta wada baba a yi gayan fa asina ka wakasi ta wani lokacin da mai nama ya tawano a suna ganin ne ai ba wata kai na kalita mai daga ba kuma ka kalita ne nima ba mun ta manga da sa su lewi na kalita mai ne a zumbi amma a suka bai fa na yana kara to saboda kuti ma daga kamar wa mu lau don Allah idan da ne ka a same lewa wadiya karka ta mai gada sai baran kawai asu lewa ika zabe suna a wane iya yawa ne ga bai tuka kan daga yi ka baban di na ya tuka mewa bai sai daga yi duk mimman da kawa kaya daga yi nan tabara mimman da ka zarkaya daga yi nan tattar in taban di bar kawai amma na yana kara zaka yi ka nan kawar kaya kara mai yi tun da kawar kaya kara mai kuma ka yi kara kamurawa da bai sarat ka yi birkaka bai kawo tunda sarata buga bai kaga ya kamata kan bire mun amma ka kuti bai sai duka sai kwat ta kau sai men ta kau sai lewa ta kau balle an ci dama an ci system din mu gwamnati ma an ci gidan ta ka dama family government ne idan ka min tanga bai ka ba mani min tanga bai ka zaman nabi yi mi ke gaba ta kan daga ka ne shi idan ka yi mi ke gaba ta kan daga ya wallahi ka hannun lewai ta kai duk na tuna domi kuma duk ba wanda ka zafi saka yi na tuna domi na tama da kai wane ai ni ne yi mu yi mu boni har kuma lewai kaza amin ne yi mu yi mu boni kuma lewai kasu bacci ya yi ko fife do kalanta min na don Allah na kareta min na duka bai saboda miya saboda min ban da kai kai amma idan har kai kuti bai na yana kana ta mai da a'a waye ne mai na inan ne kawun na tawai sau kuti joma yana mai imbo mu ne idan kai ka mai imbo kaya to me ke ka kalitanta me ke na gane min tabula amma mun ne yanka sai dube sai su sara ka fa amma ni na yana mai imbo ne ba balle balle ta da a eti mu yawa ne mu yanka ma kalita mai ko kuma mai na lambura mu ne kawun na tawai to kan jo kai na gida yi an ce na na mai na dama kullum da ne wake ba ba gwaje tankatan da karmi da ya farta gidwa mai bar da gidwa mu da yanka na wala ta tafiya a ce ai ce kun ka jire ni ka dai an ce gidan mun da yan cewa mun da ka farta gidwa ka tin fife ko ka tin banne mun da ta farta gidwa mu tin mu gizi amma an ce gidan an ce da gidi a farta gidwa idan ga wata ta wa wannan na wai daban da miya muka muni a jagayan ba wai ka kai bai a jage ka mun kuma har ta ban da ramar da kala ta boye duk saban kuma da san na ba fata gudwa mu gaji ganni to mun ta kar ku bar macewa mana idan har baban da bai rabo da fanni ne gidan mun je wayan har na mu yi wasu to dubi mai na mai mu mai kuma zan ka amfani tun da miya ai ka amfani tun mai to inda har ma mai na mu yi mu ba yeti mana kai mun yi boko kana ne kai mun boko ai dukkan ka da kai duka ka tana riba mai ke na duka to kan ne kai mun boko wai ma ka tun ga ta to ka tun gen ka kwa ko kuma ka tun gen ka fata gurba wa da ka sakara ne kai mun kan ne ne na yi na kara mun amma idan har kan ne ka kai abita agi bane wai ke ka dai na fata gurba ya ai mun na kai kai na kama da kai wane da ka fata gurba ya kullum a dane wai ke kuma kan dai ne ka kaka da sai wana ta majire na ga ga uta mun tun kuma na an zuwa kuma tun amma mun tun yanka ga ruwa su bai sai tun yanzu na tun yanzu kai da su nan na fata gurba bai balle gidi ba tun gidi to kan dai dai ma balle ka gidi ka kware ma ga wannan na ta mada yar na yari na kali ko mi an da ran ta gale an sa ta ma fata gurba kai kuma wannan ta na yana ta ta sai na kali ruwa wanda na kalu zaban ka sai duk kare duwa ne karwa ne eh amma dai kalans ka wo idan har ka duba ne duka ka kali ne daga tuni na yati mana inda ya tuka wala fata gurba fata gurba kan ne ka tuna ta da yau kuma ta mun mai gagarin mun kuma tankar mai ke mai majire kamar mandi ya ka bai malai kamar mandi ko kuma ta ko ya ko amma kai ka tun ba ka sun kan na bai ma balle ka ne kai ne wato ko ke
1: to nan ta kwaro ko ba kwaro cinge steve bai don Allah cika dai mai mandi mutum a gafar ta bayan bi bandi limungu na kaya tinje tidin temu to ko kadin temu ko ka cidin temu to memba dibin da mun tun ngesti bai don Allah o ka ci ta fusan da ne ta kan ance to ku yare bai kuna o ka ci mafi bula an ka fi bula in da ne kaya ko ku bare lewo ku alan su kurakar lewo alan su a taraya rakati sine ku to te sine a kwaro kar da tun ga sa farta ga na wanda bai suna dawai su dawai kuma da wanka da yanka wakai wakai har wali sa tara mun to jan kan suna kuma ta lewoyi dan ka kutin ganka kwalan ka lewoyi kwalan ka dawai kutin ga ya farta gidwa wai kar kutin guda kwa kwa ba ta an ka kula kula eh sai wadin gawa da da sa kaya sannan walin da ya jage ta wakai tautu to an ci mintin yi wadin ma min ta kulai wai kula dai an ci kasu kawa mena ma majinjaliya ka fere rumbula ma wadiya ba diyan kuma ka baban din ka fere rumbula ne bai to wadi baban din asu ga aka ga bai tuka tu ba din ga asu wadi man din feren ka rumbula ne sauran fe diyan ka fere bai to da kai da kan da ka kake nan ne na ambi to kala anda ka jage tu ga tawakai in wakai walan su kuma manzai ko kuma walan su kuma manzai ka ne ga tetuka su ka taute su ne ai kwace to bi bandi kwa ka kawa tu ku'i to amma ka muni wadda ligidin dan ka riyaye tingara ta ta ambi ka wai ambi bai ma wadda yare kan na don makomai ne to kuma ina da ya kuma wala tara ma wadda bai balle kuma te har te mara ta wadi ko wala tara ma wadi te ni ka watai ni an kai dibiran ka idan to ka tuka ta min ka iya kai ka ba tara man gawa dun mandi na wala har mai wakai inda ya ce kamai to amma mun tun ya saka su yanka sai tun ga su ka ba mun dai yana kwarko kadai bai na yana busun kadai bai sai da lokaci ta bandi busun ga saka sai ya yar mawalimu da mai busun ni kai busun yi na una sawa guju bai saboka yu marre ni yu ya kara bai saboka busun ka kadai bai amma kuma cha kai inde ni an ce gida an ce gidi amma mu an ce ganka bai fa an ce cewarin ta wanta mintin madimin da ya gidi amu dai ya kaka tare kunnu ko tare fiɗi ma na amu kuma amu mai manya-manya ma amu ne na ba wata ci ma amu wai amma an ci gida yanka amu manya ma amu ko su ya fiɗi ko su ya baɗiya sai ka saurayi kuma amu yau na yana ma jibjim ne na yana amu gambai to kan gaskiya ka duka e ba tara e duka ne ba wakala ba zana na duka da laban da busnan kadai da sunan da dawo na mai nasu to munda da ba kwaro ko nan ta kwaro cinge Steve bai da yace bai lokaci ban ja unde ne ta ka to ce jabu kare kuma lokaci mu kwaro kunde ne ta ka kuma yin dukan da kai kwaro kare a tana ta kai ka nan marada ta kai safai ta ka waraka mawadi amma kai kwaro ku kade ba fa ka una marada ta kai na safai ya gidi malauke bai amma in kai ku kwaro ku kade ya to duka ne ba ba kare ta mina dugo a to so kuti nan da lau nan ta kwaro ko ba kwaro cinge Steve to Allah ce ka ci India bai tana ci cinge ko miya an kunai tara ci bisun kai na chauna akai to chauna mar dagam ne abi to biban di ciwe ka gidi ciwe ka buhu belu ko kunnu ko fedu doje ciwa ka an ka batala mai na ci ka sai nisiya to shi ne ciwa ka buta sai ciwe ka an ka buta ci ka su ka an ga shi mawaka shi le ka saska ba tara ci to balle ma kawai ta ishe make suno e kuma nan ma faune sau kuti an ci kai busun ya sai kana yin da ta ka busun ta kai ta ka kwaltaro to amma mun tin an ci ke sa ka so an ci kana mun gidimin tun makwaro yara ka bai din ya ka buta ta bature e bai sai wala a fituskun da lode to gidi ishe ma wakai ka ishe ma komai leta bai tara su ne to wazi abai tara sai to daga duku amuya sai tana mar da sai plan yan ka busun ya sai kana mar da busun ka kun ga ta bai ka da duka e kala busun amen ka e ka astume na mai in sa musaman ta bature e kan da ka sa bai tara kai butai to mun fayu ta kaman zai to butai kuma an ce wai kai wa kama kade bai lawai ba mun da laman di wa ka kan da laman di wa ka bai ma an ce to so kutin da lamun tun kayare a dimi ta ami bai lokai je mun tara ka ko ayalin ne doje mun kan mun tun ce wani ayya ka da sai ma ko bai yanka da sai ayya ka na marda sai in dai ne ka gidu amu waka sai ka ne marda sai in dai ne ka fo fo fo marda sai in dai blank ka marda ka wata idi ya ka su domin ma da ma gidin jimre ka yana mu da sai wai kana gidu an ka mudiya ka an ka wata idi sune dama jirma ka mai na ibe to amma da lamun tun gesti bai kana fusefa an ci fa loke inde ka dunne to da ne ka baban da wa yu ka busi in fa fare e fa walan ka kan da kai busu ma bai bai fa da ka ba kauna wadi gidimu ne bai maratu na da wadi bai to saboda kutin da lamun tun kun gesti bai ko yanka akwa ali kade abai tara e kun gesti ko ya jabu to ko kade ko yanka jabu ya ko ya busun ko ne marda to ina yin da aka wata e ka mudiya e ka anka balle ma ka jabu mudiya jabin tara nan ban ne mudiya kar ka mutu shi ga wadi to kai ka sai ko ka koda idan ne ka tsira ka akatni mudiya ifa sai ka idami ko dubirai to sabo kuti sai ko idan gidi ku busnan ka lokaci wadi ka idami ka mudiyayya to dama to kauna kana mai chalman mai ta kai yublan to amma kai ta daga kai ko dai bai kai ka tinga ta kau kada sai mar dai ko mudiyayya wa ta kai ku sati belu ko ta duka ta kunnu ba ka ci lokaci ma cikara kenan to cikarin da ne ta kai ku cikarai bai kai ka cikara ya sai ka asai ka jabe idan ka bai to kana idan ka kai ka sawan ban na bai tara ka kai kana challenge ba plan saboda ka waka mai ban sandalau to balle kan da ka asta ba ta nama mai na aikan da kan jo ka sa na ambulan ne ko butau ko ishe ma wakai wadi ko mai na da ka sai mai ka bai tara ai to kana challenge ma sawat ka ifa plan ko cele mai idan ta ko idan ta kai babula to nan ta kwaro ka ba kwaro caca malewa tun ide kun ga stewe njanka mutalewa mai kalewa mutum kwaro kun jofa mutas ne ya da kwaro ame duka le ta mimwa mamune ko le ta ba ko le tun zafa kawadi ko ba tun zafa kawadi doka ta da lautu kan da ya bar ni daga kana nan nake da kai babu ina nake ka kame ma ida ta bla amma kai ka sai ka wale ka tedi ba ne wadi fak bo mu sadu wadi kame ta bo ta bai ma kande ga busi ga ta ta kandalo alewtuko to de ne ka sai so mi tuna ishe ta lewtuka e ko gad kai so mi fulat kama to amimiya mi amin bai kai mi ima bo kawai to ko duka musi ko duka babu dama laifi dama mangawo ne ko mangabiyal ne ko babu ko mananu amma idan babu fadu suka kaniya ana nuna fada ka ta bai ko kuma laifi ko na fada ka nuwe to amma nan duk memman da lare yanka to Allah kun gaske waye kun doka dage ta lewe to kuyi kuzo kan suna kuma so kun doka tamaso duku memman duk da lare kudawin madam mun wa blan kar kudawin da ladam tun caca ba kalam idu saban amma me yanka ya waloma me matara tin yi me jabotun me kayari da sai ka dinyo kai hudaya sannan kai bisu idan amuwa ta ga ando kai da sai ta kai abai tara ta kai kai ka kalita mina digo to nan ta kwarau ko ba kwarau idan to alciki abai tara ci iya ha tijab buskaya o kace ta bandi yusa ta beliya sai tine tikari mentu tikari kaya tana marda ce fa na kalusa tanta memban di ce ne tine marda shi ko tine mi diya ce ko un kuma ci busnu wata ya ci ne wata yi kara to an ci gidi an ci ma kanan ka munan ka wata memban di ya ta da 40 ne kawai ita da 40 ya shikenan kana na fadu daka kamar na fadu daka ya shikenan sai wada wadawa ta ko kawar ka tafi ne bai ma balle ka kalime wadi balle ta mai da a ai wane ima ni da ne ga wata imutan wada karne to dum dai dubba wanda ya kale dub sabaniya gesti wai kuma munda ka fata gidbayan ya dama mutama ga cata memban din mun tun doka yanzu na kuma so kuma kan doka kale memban din mutama ga fata gidbaye karsu ta mai da a da imu da ne da yanka fata gidbaye mu altaka ta fino fata gidbayan na ma dai ta bai ma na wala ta fino bai idan da mu akan da lamun din mun dita ka sa fata gidbaye mutungi ai ka mai wadai fata gidbaye na lati fino bai ma dawa kullum ma fata gidbaye ma ndu ga gili fata gidwa ne dum to amma kan tunga ta ka kwaro duk kan dai ne bai kan dai ne bai kuma na ina kara ka ba wani nan na bai ai dole ne sai wadin da ta abi da yayi memman sai na ka wadi to an ce dai ai take di mako belo so man daga nan ne ta fata gidwa an ka ba wani ne ne bai to na kuma har an cewa baban di manjo kan da tukan na fata gidwa mutungi kan wai amma gidi langawa ta mai da dana waka na buski kumbi mawa mualim din me tingine kan ni to har an cewa dai na wa fili mun banna buska kuno buski kumbi mawale mun dai me tace kan ni mutawta fata gidwa to ba kwaro kada ne wage fata gidbaye dama mamune kan gesiwe jo kan da ta fata gidbaye gili ka tago karka ta mai gada na innan na bai sai ma kowa da in daga ilamuna ka ma da ta fata gidbaye mun gili ka tago to a markas ka dagu markas ne dagu amma na yana kana kai ne to duk gidane mai mandi mun da law ba kwaro ko nan ta kwaro caca malewaye tun da lamun da san su na yana da kwara'iya injan kan mutis ne ga mamu karka ta ga da a ndo akwarta wani amma ka ba ni wa da kwarai kan daga ne walikan ne ne kaya ndo ka tire ni kara kana ne ba ne kara ka yet kasi da eh yet nasi to yar na wali daci ana wala to daci sai kai dinka sai ba ta zilat kai ka wala kware kan ne ka taidi ka ta mai gana ai ka leut kan ne ka bicin da ne kana wance ni kuma da san da to sau ko ti antemi mun da ilena kenan nan da ne kai kai eh da to shi kenan ai tunda kana suka tunda lewai mutanka su ai dama memban da mutala kenan shikenan do kawale in yaso tufa ka taune kaya ma ba rat ka sarat ko sai kwari min ka to muntin kidi yanka sai tin ga sutka ka ba wannan lagi mai wai kani ka wai kana kara kidi an cin kidi caca ma lewai man din da ka aka karatu wadda yake sai dai lewai ina na tinge sa kwaro ko na kawa sa kwaro na wala makaranta bai to leto kai walka makaranta bai na ina karatu har ka ta mai gada leto kai ina asake ase sai yawa na kadni mentamiya bai to so ku ce kange si bai dai leto kai wala makaranta walika makaranta na menta member di duniya mandi na akai anje amma ka dai ka leto ka kwaro ka dai saka walika makaranta bai to duka tun da ka dai saka walika makaranta bai to na kira duka lewi tinatin ya kwaro gida saboda ku ce dumun da duk na san mutu a cikin gida ko kuma ko na tankar jire bai ne a na tankar jire ne wanda na naka nemi mandi muntin ya ka yan kai sai dai lewai su na tura su ne bai na tinge sa bai ta sai to kan gesti bai ka dai lewai kai tinge a mena ai bai police wala wano walika wane taune kaya in kanan ka min bandi ka labara ne a barni in kanan ka min bandi ka bara ne ba ta mai da wani do a fatta e kan duka a kwarta wani kai kan ne ka kan ne min bandi ko miya ka asne ka tafi ta kwarai kan ne ka ile ka waran to asne me na iya ile ne ka kwatka daga ba ka le tuntume amma mutun yanka sai te ka lewo iko sakana ka ba wani na tura lewo a giwad bai ka wata tinge su na mata su bai to kan ga si bai ka dai ne tuka e tini me na kwarau kawai dibe su yadda kawai ne kamin manne ka bai a zabse lalle san do wala kwarku so wala yake to idan ko lokaci mai welcome da ne taka sawali mai na welcome sai yi welcome amma kan ne ga tinga ka daga kan za kuma ta lewtukai to da kuma ta mai da har sa sha tinki lokaci ta mani salat da sat samaya da kwarkani to idan samaya da kwarkani na baran sawai na lamman da har sa arace mai dai yami ai ka ba wannan cewa ne wai sai daga cewa ne to so ku dimi man da law kan gesti bai kai kuma ta lewut kai ka tamni kada dokanda ase memman di sana kai mende kuma waya mafi mende de duk kana men daga ankuniya daci ma kan nawo ni mende garakan gadanta saboda ku tiga singi bai saboda ku mende ne na bi kaca kaca su kuma mende kuma walanga tume ne bai anje nana gidi fili ma sane suka amma nana gidi na mai yatna na kwalle ma na ka ba fili ne ne Aliyu rafin makaranta nan da sai ma kowa da in daga ila muna kaya.

wani yayi amfani da hukumar INEC ta kasa INEC don murde zaben 2027 na yi alƙawarin cewa babar jami'a ta yi magudin zabe ba idan inda yace akwai buƙatar da a ba dukkan jami'in siyasa damar takarwa a lokacin gudanar da zaben. Gwamna Muhammad ya bayyana haka ne cikin gidan gwamnati a Bauchi lokacin da yake bayyana kudirinsa a hukumance na tsayawa takarar sanatan Bauchi ta Kudu a ƙarƙashin jami'ar APM da yake jawabi ga magoya baya da masu ruwa da tsaki. Gwamnan ya ce shawarar sa ta komawa jami'ar APM ta zo ta biyo bayan abinda ya kira da rugujewar al'amura a jami'ar PDP. Ya ce jami'ar PDP ta yi matuƙar rarrabuwa sakamakon rikicin cikin gida da ya ƙi cinyewa inda ya ce hakan ya sa shi da magoya bayansa na siyasa ba za su ci gaba da zama a cikin ta ba. Gwamna Bala Muhammad ya nana ta sabuwar jam'iyyarsa Dauda ta dace da bukatun jama'a kuma take da burin kyautata jin daɗin jama'a, inda ya ce gwagwarmayar da suka yi ta samo asali ne daga jajircewa da imanin su ga damawa a demokuraɗiyya. Gwamnan ya ce tsarin gwamnatinsa na kawo ci gaba mai suna tsari na ga Bauchi an gina shi ne a kan ginshiƙin shirin bunƙasa jihar Bauchi zuwa shekarar 2020 wato zuwa shekarar 2033 da aka tsara da tallafin hukumar bunƙasa ci gaban ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP. Ya ce shirin na da manufar kawo ci gaban manyan sassan tallafin arziki don amfanin jihar Bauchi ta ɗorewar wajen samun ci gaba. Gwamna Bala Muhammad ya ce gwamnatinsa tana samun gagarumin ci gaba duk da matsalolin da ake akwai kamar ƙaruwar yawan jama'a, matsalar sauyin yanayi, giɓin kayayyakin jin daɗin rayuwa da ƙarancin tattalin arziki. Ya gode wa shugabannin jami'ar APN da suka karɓe su tare da magoya bayansa da ya ba su tabbacin ƙudurinsa na kai jam'iyyar ga nasara a zaɓukan shekarar 2027. Ya buƙaci magoya bayansa su kasance masu haɗin kai su guji rarrabuwa bayan tarukan jam'iyyar da zaben yan takara. Gwamna Bala Muhammad ya kuma gabatar da Dr. Yakubu Adamu a matsayin ɗan takarar gwamnan jam'iyyar ta APM, inda ya bayyana shi da wanda zai ci gaba da ayyukan bunƙasa jihar da kawo ci gabanta. Sai kira ga 'ya'yan jam'iyyar su goyi bayan 'yan takara na gari a Majalisar Dokokin Jiha don ƙarfafa goyon bayan ɓangaren majalisa don ayyukan ci gaba. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ƙaddamar da cibiyar taimakawa wajen haihuwa da taimakawa kimiyya samun haihuwa a asibitin koyarwa na Jami'ar Bukar ta Fakulti da ke nan Bauchi. A wani ɓangare na ƙoƙarin kula da lafiyar masu haihuwa wato da magance matsalar rashin haihuwa a Najeriya musamman a Arewa maso gabas da yake jawabi a wajen bikin buɗewar, shugaba Tinubu ya bayyana cibiyar da babban abin tarihi a ƙoƙarin da Najeriya ke yi na faɗaɗa ci gaban ƙirƙira.

0: ina zaki da mu mai sauraro barkanmu da arzikin sake saduwa ta cikin wannan wasan kwaikwayo da muka yi wa lakabi da kukan kurciya kashi na daya sai mai sauraro ya biyo mu dan jin yadda za ta kasance
1: Malahin mako
2: na ne ne
1: wannan shine yunkurin kisan kan nan ko
2: dan sa ne
1: oh shi bane dan sa
2: dan sa ne dama ba don Allah ya taimaka ba officer da an tuba wannan labarin ake yi ba sai rana ya cire wuka adda ta kofi zai killace ni
1: ga yunkurin kisan kai ga cire bishiya kai kan
2: kuma sai shiga mun gona na ba
1: su shiga kare wallahi daga nan sai fursuna na ka ya kare
2: ranki dade fursuna kuma
1: malami dan ba mu waje dan je can office
2: yawa ka fahimci bayani ya gobisa wallahi saura ka danyen akashi
1: dan ba mu waje
2: dan man na da nisan kwana ne
3: malami dan ba jaki daya to Allah ki taimaka
1: dan ba mu waje
2: ki taimaki ne dan ka da akashi
1: dan ka yayi yunkurin kisan kai ga cire bishiya malami ma dan ba mu waje
2: to officer
1: yawa
2: to officer
1: kai dama na sallai malam himma ne dan mu yi magana da kai a nitse
2: to ranka da
1: idan zai yiwu idan ba zai yiwu ba kuma sai mu sayin da za a yi
2: kaman
1: wannan laifi da kuka aikata ba karamin laifi bane ga yunkurin kisan kai ga cire bishiya yanzu ya za a yi
3: ranki da dai wallahi min kan dai hande kam wallahi mi bone wallahi
1: ta hande bone yaya
3: hande kuma wallahi wala shi da fa wallahi ta
1: to da ku je ku fara rayuwar ku a prison da kai
2: a cikin prison kuma ranki da dai
1: ina gaya maka yanda za a yi kana ce mun hande bone
3: ke tsaya wallahi ranki da dai ke tsaya wallahi na she ya ne ya ayi ranki da dai
1: kudi da ka nemo miliyan 1,500
3: ba ja rage mun mu wani abu ranki da
1: dai baka yunkurin kisan kai ga cire bishiya ka ci a rigima kuna in ka je gaban ogamu ba su abin da za a gaya maka ba
3: ya
1: gaya maka ne haka domin a samu mafita gare ka in ba ka ba rayuwanka zai kare a kurkuku da kai ɗanka
3: ranki daɗe ba ji a kiran malam himma ko ja ta yafe wani abu
1: na faɗa ne saboda ma malam himma ba ni so ya sani malam himma ya san wannan magana ma da muka yi da kai ba zai amince mu ba
3: ranki daɗe ja mu iya kira
1: eh ai ba mu shigo da wayarka ba ko wayarka nan mu za ka iya kira ka buga waya ba laifi ba
3: ranki daɗe ha ina zuwa kuwa
2: Hallo jaye ai jam noy wuro noy yalo kam to adon wuro ko to Allah nashe do Allah ja mu yi wani magana da ke do Allah nun da nashe ina bujuma yannan guda uku wanda har muka aje zo ja mu yi wannan nan do Allah wani kasuwa ne yau za a shisha a cikin yau zuwa gobe hanna su a kai su do Allah a shera kawo mamu kudin nan do Allah do annabi a shayar mamu da su wannan magana da muka zo wallahi magana fa ya canja fa wallahi an kai wallahi magana fa kai ya wuce tunanin mu wallahi a kawo mamu kudi to a wadi shede kenan ko to do Allah dan hada da shi har sai a kawo mamu yayi hinna na wajen madalla ranki dadi
1: yauwa to yanzu naji kai waya yau akwai maganan kudi yanzu idan mun ji gaban ogonmu kada kai magana yauwa ni zan san abinda zamu tattauna sai mu ga abinda za idan ba haka ba idan kai dogon maganganu ma ba zai amince ba dan ni na shigo da wannan ne domin a taimaka maka ba wai nazo wai da cewa wai aka kawo kudi a sallame ka
3: wallahi hai daga ganin idon kina gani kina da tausayi wallahi ta'ala hai idon tausayi aka miki wallahi
1: a
3: radun Allah
1: bari mu je mu samu
3: ranki dadi na gode wallahi
4: Okay, sanunku da zuwa. Wannan shine sashin kula da manyan laifuka na kasar Cimawa. Ina fata ba ku zo nan ku dame ni da maganganun bashi da hidima auren riki ba ko?
1: Uga waɗannan su ne wanda malam himma ya kawo su waɗanda suka aikata laifin kisa da kuma cire bishiya.
4: Su ne masu zargin kisan nan?
1: Su ne.
4: To me ka kawo mun da Allah je ka kulle mun su da Allah.
3: Ba ta kashe ranki da dai.
4: Je ka kulle su ba na son ji wani shinu a nan gurin. Je kulle mun su da Allah.
1: Mu je.
4: Mutane zargin kisa kuma ka kawo mun su zan musu me? Ai wai nan kawai da su shiga kotu ne kawai can za a ja musu hukuncin da daurin rai da rai kawai ba ruwana da wannan magana
1: kuga wayannan din na riga da na dan yi magana da su so naga kamar akwai dan

0: كده لينا جودي ولا
1: اوكي okay, سنن ku da zuwa wannan shine sashin kula da manyan laifuka na kasar Cimawa ina fata ba ku zo nan ku dame ni da maganganun bashi da hidimar auren riki ba ko
2: a uga wayennan sune wanda malamin mai kawo su wanda suka aikata laifin kisa da kuma cire bishiya
1: a sune masu zargin kisan nan
2: sune
1: to me ka kawo mun dalla je ka kulle mun su dalla
0: ba ta kashe ranki da
1: je ka kulle su ba na son ji wani shinu a nan gurin je ka kulle mun su dalla
2: mu je
1: wutane zargin kisa kuma ka kawo mun su zan musu me ai wayennan kawai da su shiga kotu ne kawai can za a ji musu hukuncin da daurin rai da rai kawai ba ruwana da wannan magana
2: kuga wayennan din na riga da na dan yi magana da su so naga kamar akwai dan abin da ta samu a hannun su wataƙila har mun dan yi magana ma na ce su kawo miliyan 1.5 kuma na ji yayi waya gida ya ce akai wasu shanun su guda uku wani kawai daga kasuwan da yake ci nan kusa
1: akai haba
2: shine na ce to bari in
1: miliyan 1.5
2: da kuma yayi magana cewa za a kawo kudin yanzu
1: ata mai ya baka kara musu zuwa miliyan 2 wato ka gane suna da
2: ai na razanin su ne a haka dan ganin cewa a samu kuɗin da wuri a hannun su
1: to to to shikenan yanzu abin da za a yi ka gane ka ci gaba da nuna musu za a iya taimakon su din kawai amma fa kar ka bari malamin mana ya ji labarin
2: insha Allah guje sani
1: ba san tsakanin ku da shi wannan ba platinum ne kai za ku yi wannan abin sai ni kadai
2: insha Allah
1: noted party mu ji ne kai mu wannan abin
2: insha Allah gaba da mu
1: fara ma sai na ji ku to

0: To alhamdulillahi ga bakin da nake jira suka aika takarda za su zo gashi Allah ya kawo su.
1: To masha Allah.
0: Yawa.
1: Masha Allah.
0: To malamai sanunku da zuwa me ke tafi da ku?
2: An kai dai an wuni lafiya.
0: Alhamdulillah.
2: Mun same ku lafiya.
0: Lafiya
2: lau. Mun alhamdulillah muna godiya wa Allah da ya kamu wannan gari mai albarka ta cimmawa. Mu jami'ai ne masu kula da yanayin shuke-shuken bishiyoyi ko ince da shade-shaden bishiyoyi da kuma hana sare bishiyu a babin ka'ida ba. Hakikanin gaskiya yawan sare bishiya yana kawo matsaloli da dama ga rayuwar dan adam, tsuntsaye, har ma da dabbobinmu na gida. Kamar misali kwararowar hamada, kafewan koguna da sauran abubuwa ne mabambanta.
3: Masha Allah, sannu. Alhamdulillah, a dan yi mun afuwa na iso a makare saboda kiran da mai girma hakimi ya mana. Masha Allah.
2: Akwai matsaloli da suke haifarwa musamman kwararowar hamada, iska mai karfi haka da zai zo ya rushe gidaje ko ya rusa abubuwa masu muhimmanci ga dan adam. At least idan mutum zai rusa biya zai sare bishiya daya, a samu ya dan dasa koda biyu ko uku haka kafin nan sai yi sosai ya sare dan wani bishiyar, saboda gaskiya matsalolin da suke haifarwa ba ma za su kirgu ba. Misali yanzu kana da bishiyar ka a kofar gidanka, zaka fito ka sha iska a karkashin ka ta amfana maka wajen inuwa da sanyi. Idan ko babu fa sai dai ka je daki, wannan zafin shi ma kadai wani matsalar ne. To gaskiya ni a shawarce abin da ya kamata shine a kiyaye sare bishiyoyi ba bisa ka'ida ba.
4: Gaskiya ne. Kuma dai le ma yanzu ga iska, irin iskan bazara din nan ya tashi.
3: Kuma ranka dai babban matsalan da muke ta fama fa a cimma kenan fa. Kaga wannan iskar da aka yi kwana uku malam yi ma ba ka kawo min labarai ba ma yanda ta daddaye gidajen mutane
4: a makwabta na samu.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
5: Ko tun ganawa wannan ma ya fadi a gidan nan.
4: To kaji. Kuma do sare bishiyar ne.
0: To alhamdulillah.
4: Kai.
0: Cikin garin cima muna muku maraba da zuwa, kuma dukkan irin shawarin da kuka bamu za mu dauke shi mu yi amfani da shi. Ganin cewar duk abin da kaga an kawo maka shawari a irin cikin gari namu na garin Cimmawa, abin nan zai amfane mu, zai kuma amfani al'umman cikin garin Cimmawa.
1: Yara kinsu.
0: Ba shakka wannan sare itace guda ɗaya, baka dasa itace ka raya itace guda uku ba, matsala ce. Wannan shine guguwa da iska da hamada suke addaban mu a nan kasar garin Cimmawa. Ikon Allah kuma muka ji daɗin zuwanku a matsayinku na jami'ai wadda za ku ba mu shawarin abin da za mu yi, kuma Allah ya taimake mu. Ga a cikin garin Cimmawa akwai mutum guda biyu ko uku wanda na tabbatar da cewa suna ba mu gudumawa akan irin wannan. Akwai Alhaji Sani wanda mun kira shi tun daga shi a fadan nan. Malamai kamar yadda kuka faɗa ne masu ruwa da tsaki na nan cikin garin Cimmawa. To kalubalenku, kun ji abin da ya taso, kuma kun ji abin da yake gudana akan sare itatuwa, ana yin katako, ana gasa gawayi da sauransu. To yau kalubalenku, jami'an da aka turo su daga gwamnati ga irin shawarin da suka kawo mana.
4: Ranka daɗe, gaskiya ni na yafi kowa murna don a gaskiya dangane da sare bishiya, wato kalubalen da na fuskanta ba don Allah ya kiyaye ba. Rankai daɗe, ba don Allah ya kiyaye ba da wani labarin ake yi. Da labarin ake yi, bishiyan ɗorawa na gona na je na samu wani bafin lace yana ta sassare bishiyan yana ba wa shanunsa. Na yi magana kawai ya zare takobi ya ce da killebin kai.
1: Malam himma ka yi kwana.
4: Allah kiyaye na gaba.
1: Amin.
4: Allah kiyaye na gaba.
1: Amin.
4: Nika naga tashi hankali
0: na.
3: Kaga ire-irenta. To insha Allah ina ga ranka daɗe a takaice dai. Wannan babban al'amari da aka zo mana dole za mu bada gudunmawa. Ina ga daga ta bangare na in Allah ya yarda wannan batun dasa bishiya a sare ɗaya a dasa uku to ko ba a sare ba ma, ne na alƙawarin samar da bishiyoyi kamar guda 10,000. a wannan kasa ta haƙi mun cimma insha Allah.
1: Alhaji Sadiq Allah
3: ya yawaita. Kuma mallan himma tunda har wannan bayani yazo ina ga da ka kasance ɗaya daga cikin jami'an da za su raba waɗannan bishoyi tunda abu ya faru da kai. Ka san kuma muhimmancin bishe da har ka hana asare kuma abu ya so ya faru da kai. To Allah da zaka jagoranci wannan tawagar.
6: Allah sa da ɗaya gudan kuɗin abin nan.
3: A akwai komai. Akwai komai insha Allah.
1: Allah mallan himma
0: ai tana godiya da irin wannan gudumawa da ka kawo da kuma irin hubasan da ka tashi za kana so ka ga ci gaban garin cimmawa.
1: Gaskiya ne.
0: Kuma ba mallan himma kadai zaka ce ya sa ido akan wannan abu ba, shi ma mallan himman ka sa ido akan sa.
1: Gaskiya ne.
0: Saboda mallan himma mutun ne wani karkacecce. Yawa karkacecce mutun ne wanda in an bashi amana zai dan fisgi amanan ka dan ya dan taba.
6: Amma
0: eh mallan himma fada ta san halin kowa a cikin garin cimmawa.
6: Komai ranka da in sa Allah da Allah da sa.
0: Fada ta san halin kowa a cikin garin cimmawa sai da akan ka a kyale ka.
1: Wannan gaskiya.
0: To ubangiji Allah ya taimaka mana.
1: Amin.
0: Allah kuma ya mana jagora.
1: Amin.
6: Akwai masu gawayi. Akwai masu gawayi.
0: Yawa to mallan wa kake da suna? Mallan himma ko? Mallan himma na sa dukkan masu anguwanni na.
6: Yawa.
0: Da masu gundumomi.
6: Yawa.
0: Da su jam'an waɗanda aka turo su na wato kamar security masu gadin daji
1: jami'an tsaro
0: kenan na jeji
1: gamgad
0: wato na sa su zuba ido duk mutumin da suka ga ya sare itace ya kone gawayi su kamo shi su kawo shi mu ko mu hada shi da hukuma su hukunta shi
1: wannan gaskiya ne
5: ranka dai ina da mugunu guda
6: da godiya muke
5: insha Allah masha Allah amma ina da mugunu guda da fa matan ka ina sai da gawayi yanzu menene sai ka yi kenan
0: to tana cikin masu laifi
6: tana cikin masu
7: laifi
5: an tara shi ne sai fada muka yi
1: dai dan yarba an tara hada ta wuce wasa in ka kida mu dumama ka
6: to ai ya kawo karakin sa kenan ai ga
1: yawa
5: ka shi sai fada da matan ka kaberiya bonde kana yi wannan
1: to yafi maka yawa walada don mun san ka ne
0: mu ga maka mu abin da zamu sa ido anan ni ba me yawo bane ina nan a fada amma dan sa duk abin da ya kamata a yi kai ko akan babur a cikin garin cimma aka ga mutun ya wuce da gawayi a kamo shi da shi da babur
1: shikenan
0: ranka dai kuma shine matakin da zamu fara dauka a cikin garin cimma
5: godiya muke
1: ranka dai.

0: Assalamu alaikum.
1: Kan wannan al'amari ya dame ni ga autan mun nan yana cikin Aula ibn Talo. Kin ganni shiru na ina ta jima mi.
0: Ina ta jima mi abubuwan da ke faruwa.
1: Allah ya ƙara rufa mana asiri. Kin ga kanin mu autan mu suka rabu da matarsa sai ta ce ba za ta rike da ba. Shekara daya ta dawo masa da da shi ko ya kai wa matarsa. Daman da yana da tamuwa. Mata kuma ta rike shi da amana. Amma sai suka dauka wai cin zarafin wai bil adam ne.
0: To
1: wallahi
0: cewa magana da ya girma.
1: Magana ya girma.
2: Maganan Beli Antilari.
1: Beli kanina.
2: To ina Belin kyauta ne.
1: Ba kyauta ba 200 ma suka ce mana Beli a rubuce ne kyauta. A rubuce ne amma
0: to kewa ga yan gida ba Beli kyauta ne.
2: To ai ni duk lissafi na kyauta ne. Tunda dai na ga a kundin tsarin mulkin mu na garin Cimawa
0: aka wani labari in kika je ma ofishin su zaki ga sun rubuta miki amanne da turanci cewa Belin nan kyauta ne sorry to fa za a zago ki ne sai a kira ki sai a zauna a tusa miki bayani kuma a yanke miki kuɗi
1: wannan nan
0: a ce sai kin biya to kin ji garin Cimawa halin da kake ciki
1: Allah ya gyara mana
0: kuma jami'an tsaron nan kafin shugaban su da ya saka wannan belin kafin nan yayi bayani amma sun ki dauka
1: Allah sarki banan yan uwan mu Fulani a rigage gashi nan mu ma muna da mu yan garin 200 kuma ita ta kita rike yaron nan fa ta kita rike shi wai ba za ta iya ba yana da tamuwa da ya zo ya lalace aka fara karba masa gidan tamuwa Allah da ya saka wa gwamnati tana kokari kin ga ta wajen bada gidan nan ma tana kokari
0: sai
1: dai wasu ne sai su je su sayar
0: haka ne
1: tana yi amma ana ga kaman ba ta yi haka ne
0: ta ce nan gaba
1: duk wanda aka kama shi da ya sai da gidan tamuwa
0: to
1: mummunan hukunci
0: to kin gani
2: ya zama da hukunci akai ina ga halada a danki
1: to wannan din ma kin ga na belin nan gare dai gwamnatin Cimawa ta sake duba mana
2: gaskiya magana ne
1: sake duba mana
2: ana cewa kyauta ne kuma ashe abu kan
1: Da ba ni mutane bai
0: ganin ido na injin gaya miki abubuwa ya faru
1: to Allah
0: ne
1: na
0: je ofishin sun nan haka injin gaya miki ina ji ina gani da a ce sai an tuso kudin nan an ba su tukunnan mutumin nan ya fita to dan Allah irin wannan rayuwa yaushe ka samu ka ciwa cikin ka
1: Allah sarki
0: yaushe ka har da zaka zo kana ba da kuɗi Allah dai kawai ya rufa mana asiri
1: ya rufa he dai ya ƙara mana
0: Allah ya rufa asiri Allah ya sa yaro kuma ya fito
1: amin ya Allah amin ya Allah to na gode
3: garin
4: ba ka faki
3: kwada biyu
4: ya gajiya
3: tunda muka rabu a fada
4: wallahi ni ma abin da ya gashi nan
3: to don Allah in tambaye ka garu
5: assalamu alaikum
3: wa alaikum
5: assalam
3: ah
5: kana bakiya
4: ya gaji
5: a garu
4: ya kokari
5: ya kake
4: kai lafiya kallon
5: wallahi
4: ya iyalan
5: alhamdulillah
4: madalla
5: yauwa
3: kana ji garu ran nan fa a fada shiru kawai nayi ka san menene mu fa ba za mu yadda aka she mana sada'a ba
4: kai garu ranan ma na ji kai magana
3: eh don abin da ya sa ne magana ai in ji zamai kanto nayi amma ai abin ta ci ne kaman kurga don haka magana fa hidima na na gauye wallahi ba fashi ka san injina na ma duka na kai gyara ai yanzu dan ji daga nan don wuce maganan injina na ne kawai wai har da wani a'a idan ka yanke bishiyar ka koma ka dasa to wai dai ba da bishiyar ruwa
4: oho
3: kuma shi bishiya a daji ai na Allah ne
4: ka ji maganan gaskiya
3: su suka yi halitti bishiyar
4: oho
3: eh
4: jejin nan kap
3: da ka gani
4: wa yake ba su ruwa
3: har saman dutse mu mukan da yake haura
4: ni kan da yake tafashashe ne ai kaga shugu ne kawai
3: eh na daga kana mazurai ai
5: ina baka fakin
3: na malamin ma
5: malam garus
4: gani
3: don muna jin
5: ina so ku fahimci al'amarin nan da idon basira ku kallace shi da idon basira
3: to
5: saboda aka ce gyara kayanka bai zama kyau
3: sauke mu raba ba gaskiya
5: ita yarinyar nan da tazo ta yi bayani a fadar nan da kuke korafi gaskiya ta yi bayanai masu kama hankali ko ba haka bane saboda an ka lura ita bishiyar nan da ake sarewa yana illatar da jama'a
3: haka ne
5: ko ba haka bane
3: eh haka
5: kaga na daya ba ba inuwa na biyu ba kariya ga iska na uku tsuntsaye suka samu matsala dabbobi kai hatta mu yan adam yana shafar mu amma yanzu ku ce wai bayan sarki yayi hakimi yayi bayani ku to kuna wani korafi
3: to bari ga
5: nawa kake samu a sana'ar nawa kake samu a sana'ar
3: Allah ka shaurara magana fa sana'an gauyi fa nawa nake samu duk ta tashi wannan sabuwar babur din gauyi ne gidana da na buga kwano malam himma gauyi ne kar kai samanin an dan dora ka akan wannan zaka samu abin lasanu kai ai kai ma zalimin ne
4: wai hausa wai yake
3: kana ji gani mu ka sabu muke so da kai don Allah ka fita shanin mu don in kake billahi alazimi to gaskiya za mu gama ci ba mutum
5: kuna so ku ka mana cikas wa muhalli
3: wani muhalli wani irin cikas kai ka sama me kake yi kuwa
5: zan kasa
4: malam himma
3: ina zuwa da zayan kasar sauran kasashen da ake yi din har kaga an samu da zayan kasar sarin bishiya suka yi
4: oho
3: da Allah ka ji wani ne ne hankali
5: ka sai ka kan naka hukuncin ka kamata ya zama daban ne
3: kai hukuncin ya rada dankali
4: da Allah an tambaye shi wai da Allah gidansa da Allah da kara ne yayi rufin gidansa ko kuma da katako dan sana'an da nake kake bakin ciki har an dan baka cin hanci ka zo ka tsaya kememe gyara ka hanka mai zama sauke to wannan sauke in kwashe ne sunansa abinda kuka so
3: kai mu in ba dun mu ba fafa a cin ma fa magana abinci ma babu ita
5: ku suwa ku suwa
3: mu ba su yin gauri
5: kuma su bata muhalli
3: a dole ka bari da Allah
5: Allah ka baraka dole
3: Allah ringa buroshi da Allah wani ido kamar an yayi saman kitchen
5: mu
3: a mu za ka kawo rakin mutunci
5: kana nan kana zazzare ido kamar
3: mu a ranar ma in ba gaban hakimi ba bai kai mu dake ka ba
5: oh shi yasa kace zazzare ido kamar an kira
3: warai kuwa
5: kamar an kira
3: ka dauri ina jiran ka shigo ma a wannan gaban ne
5: mutane wanda ba sa son ci gaban
3: ka kama gaban ka wallahi
5: to muna na cin mawa duk mutumin da ya sare bishiya sai an hukunta shi
3: kaje ka ga kai kaje ka ga hakimi kike baka
5: kai da bakin ka
3: yanzu muka soma
5: kai da bakin ka
3: eh mu ai kada aka gani a wajen mu ai
5: za gane
3: mu rashin mutunci ka gani nan wallahi in ba ni zan yi rashin mutunci ba malam himma ba so nake a yi min ba ka dube ni da kyau na wuce tunanin ka
5: kai na dube
3: ka wuce ka ba mori da Allah
5: shi yasa kake baya baya
3: kama hanya
4: malam himma malam himma wato ana mana
5: hasa yake kamar sabulun wanka
3: eh
5: kana ganin ba sa riga mai kyau
3: kware kuwa to ai aikin gauyin kenan
5: aikin gauyi sai ka aikin
3: gauyi mu mu nuna muku babu kuma muna da kudin
5: to sai ka zama gauyin sai ka zama gauyin
3: na
5: sai ka ma zama gauyin
3: eh to ku kona ni to kai kana jin za ku kona a kan inda muke ne
4: kana ina mutumi na
3: gari
4: wai na ce ba
3: wai sai zan zare da yake yi ba
4: cikin hancin da yake yi ka duba kugun sa kamar daure birin wasa wai amma wai ni
3: to yana ci ne kai wai za a kona mu
5: a
3: kasar inda muke
5: don kunde rena dan kiran molin da aka yi ne shi yasa kai kuka saboda kai kun ganni karmin moli
4: to da mun san kuna gani kai da wani abu kake yi tunda tamma wani abu kai ya kai ni fa da ka ganni kana jiko tashin hankali ma ni idan ya ganni canja wuri yake
3: saboda sara maka yake yi
5: to ni kuma nakan bada hayar rashin mutunci ga
4: maka to ni kuma ni nake sare shi
3: aina
4: saboda baka da mutunci ka zo
5: ka bishiya ta sa bishiya yanzu aka soma sada bishiya yanzu aka soma hanawa
4: katako kuma dole dole a rufe gida ko turawa da katako
5: su zuwa gidan yali dole
3: kuma gauyi wajibi
4: dole
3: yawa in har za mu iya zuwa gidan yali to ka tabbatar kana ji in har za mu iya zuwa gidan yali to ka tabbatar da in muka dawo ko ka kaura ka bar cimmawa ko kuma mu
5: sai gidan inda baka daina
3: ma a rasa kan gaba
5: to idan baka daina
3: sa mai himma banda kai za mu
5: ba daina sanan gauyin nan
4: ba kuma ina abokina
3: gari
4: ina abokina
3: gari
4: wai da yaushe bar gambara ne
3: ai dole Allah mun tare shi
4: kwanan nan ya bar gambara wai ya zo ya mandu da hakimi
3: ka
4: ji zalunci in na duniya
3: jimara ka taho din a roka malam himma mun kai tumatir muka same ka abin tausayi mun dawo da kai yan uwa sun ganka har an samu an yi ma aure ka ji mara mutunci zaka ga mana ka
4: amma
3: ba ku mai garus Allah ya taimake mu
4: ku
3: kuwa a garin cimmawa
5: yanzu muka koma na ji abin
3: da ya ya
5: ni ban fada rijiya ba
3: to
5: da kan na cikin haici na
3: to
5: yawa ina da labari kai da aka kai ka karatun allo sai da allon ka kai ka sai karta
3: alhamdulillah
4: to ya sai karta
3: zuwa kai
4: ya sai karta
3: nan ka kake yasa cibi rijiya ba wanda bai sani ba
4: ba gidan bori aka same ka ba ka koma kai din
3: kan fara ka ce
4: sha sha sha
3: mu je
4: ka ji wai mu ne zai ga mutane magana
3: wai so fa yake mu tsaya ce fa kamar yadda su suka tsaya ce ba
4: eh ka duba shi
3: to mu yanzu sarki ma ta wai abinda Bature ke magana ta underground da mu soka masa kuma ku ne za ku zama abin dariya mu je sai ba rugaru
4: ka duba kirjin sa inda ka san sakan dana wai wannan ne zai ga
3: mu wallahi kamar kama an yi bandan biri
4: sai mun hadu
3: ya wurza du
4: da mu hadu a canje
3: ba komai ba komai
4: ba fashi
3: ni ya dire doje
6: kashi mai sauraro gashi mun dauko gangara amma lokaci ya taka mana biriki kafin mu salama ga wadanda suka taya ku hira
7: malam mamman Hakimi Ibrahim Chindo
8: Bintalo Amin Abdullahi Girbo
9: Malam Himma Ibrahim Suleiman Lala
10: Ladi Hajara Babe Gambaki
6: Sani Uzeri Dauda Bunga
11: Jumalo Rahinatu Aliyu
12: Gambo Rukaya Ibrahim
13: Ummi Salma Siraju
14: Adama Amina Umar
15: Sallau Abubakar Ibrahim
16: Idi Ukasha Dan Madami
17: Hassan Murtala Garba
3: Baka Bakin Adamu Ebuhari
18: Adams Muhammad Musa Bala
19: Fatima Ummi Isa Wali
20: Sumayya Aisha Sani Jibrin
21: Ai dan Fulani kam hakima kin sani ba sai na fada Abubakar Dalladi Big
6: A madadin gidan Radio Bauchi dake daukar nauyin kawo muku wannan wasan kwaikwayo mai lura da shirin Rabi Iliyasu ni jagoran shirin Uzairi Dauda Bunga ke fatan mu kasance a mako na gaba da yardar Allah dan jin cigaban wasan kwaikwayon
22: Tumadalla shirin duniya ina za ki da mu aka saurara daga nan BRC2 FM mita 94.6 muna ba mu sauraro hakuri saboda riga malam masallaci da muka yi da wannan shiri lokacin da ya kamata a ci mun sauraro shirin lafiya uwar jiki muka samu wannan tangarda to amma fa mai sauraro sai ya kasance da BRC2 FM ranar talata da misalin karfe 5:30 na maraice za a ji maimaitin wannan shiri ana tare ne da BRC2 FM mita 94.6 anjima da misalin karfe 9:30 muna nan dauke da shirin kunnen kanawa sannan akwai shirin baiwa da kwarewa da misalin karfe 10 saura kwata yanzu da agogon muke cewa karfe 9 zan amfani da wannan dama domin sauraron shirin lafiya uwar jiki wanda muka yi amfani da lokacin sa muka sauraron shirin duniya ina zaki da mu muna fatan za a yi mana afuwa

0: lafiya uwar jiki shirin BRC Bauchi domin inganta lafiyar al'umma. A cikin shirin na yau za a je da gwamnatin jihar Bauchi ta kaddamar da shirin asusun tallafawa kananan yara na majalisar dinkin duniya don inganta cibiyoyin kiwon lafiya da makarantun yara a sami lafiyayyen muhallin koyo.
1: Za a yi kwanukan da yadda za a bada wutar lantarki, da yadda za a yi gini, da yadda za a bada inuwa wadda zai taimaka wajen ƙarawa lafiya inganci.
0: Hukumar lafiya matakin farko ta jihar Bauchi ta ɗauki matakan daƙile karkatar da magunguna da aka tanada don lafiyar yara da mata masu juna biyu a faɗin jiha.
2: Mu raba ma kowa sai mu gane cewa ai maganin mu babu ta kwamfuta da aka ajiye musu, inda muke ajiye magani wato DRM, sai muka ce to ya kamata mu saya musu kwamfuta.
0: Za a ji da matsalar mace-macen yara aka ɗauki matakan gano musabbabi idan sanin mafita.
3: Ana da bayanai wanda su ne na zahiri, kuma za a yi aiki da su domin kauce ma mace-mace da kuma yaɗan cutuka a tsakanin al'umma.
4: Ni aka gama gwajin nan a tattaro sakamakon, akwai ma'aikatan lafiya ƙwararru da za su zauna su duba su bincike su ga no meye ya jawo wannan rasuwa.
0: Mai sauraro, ka biyo mu domin jin cikakken shirin na lafiya uwar jiki BRC. Za ka iya bibiyar mu ta adireshin mu na intanet a www.brcradiobauchi.org ko ku sauke manhajar BRC Radio Bauchi a Play Store ko App Store. Kazalika za ku iya samun mu a shafukar TuneIn da Maitona Radio da Radio Galari da kuma a Radio Garden.
5: Ku aiko da saƙonku ta cikin shirin lafiya uwar jiki.
6: Tambaya ko shawari a 0800 085 5.
7: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar yara.
8: Za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a lafiya uwar jiki BRC.
9: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar manya.
10: Shirin yana tattaunawa da likitoci,
11: mahukunta kiwon lafiya,
12: ma'aurata
13: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya.
14: Lafiya uwar jiki, shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma.
15: Lafiya uwar jiki.
16: Kada ku manta, lambar sakonnin ita ce 0800 085 5.
0: A kwanakin nan, gwamnatin jihar Bauchi ta kaddamar da shiri mai ƙarfi don inganta gine-ginen cibiyoyin kiwon lafiya matakin farko da makarantun firamare a wasu ƙananan hukumomi guda biyar. Shirin da gwamnatin ƙasar Ingila ta tallafa ta hannun asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF. A cewar gwamna Bala Abdulkadir Muhammad, shirin zai haifar da ɗa mai ido ta bakin wakilinsa a mataimakin gwamna Right Honorable Awul Muhammad Jatau cikin zantawar wannan shiri da shi bayan kaddamar da shirin a gidan gwamnati.
1: To alhamdulillah, saninka ne a madayinka na ɗan jarida. Gwamnatin jihar Bauchi ta kasance ɗaya daga cikin gwamnatocin jihohi a Najeriya, wato na kan gaba wajen haɗa kai da manya-manyan jami'an gwamnati na duniya da kuma manya-manyan masu hannu da shuni na duniya da kamfaninnika wajen ciyar da lafiya gaba da kuma ciyar da ilimi gaba. Saboda haka a cikin iko irin na Allah, a iya abin da muke yi na gwamnatin jihar Bauchi, waɗannan masu ruwa da tsaki na duniya a ƙarƙashin UNICEF suka haɗa wani kuɗi da za su taimaka wa jihar Bauchi da gyara wato asibitoci a mataki na farko, a matakin da ya fi kowanne kusa da talaka, su gyara asibitoci domin ya yi daidai da irin yanayi ko irin canjin yanayi da ƙasar mu ta samu kai a ciki a wannan lokaci. Wato abinda nake nufi a nan, za a yi kwanukan da yadda za a bada wutar lantarki, da yadda za a yi gini, da yadda za a bada inuwa wadda zai taimaka wajen ƙarawa lafiya inganci saɓanin abin da yake faruwa na ci bayan lafiya. Wannan abubuwa da za a bada gudumawa a kai zai fi mai da hankali akan mata masu ciki da matan kansu da kuma yara kanana, wanda sanin ka ne wato waɗannan group na mutane sun fi kowa kusanci da saurin kamuwa da cututtuka. A jihar Bauchi ta yi fice wajen ba da gudumawa don ɗaukaka kiwon lafiya. A wannan shekara kawai mun ba da kuɗi sama da biliyan ɗaya da miliyan 800 domin haɗa kai a wani kwando na musamman wajen tara kuɗi don taimakawa wajen wannan harkar lafiya. A yau mun bayar da wannan, mun kaddamar da wannan kwangila da za a yi na lafiya da kuma ilimi na zamani. Saboda haka mun ba su waɗannan gurare da za su je su gyara. Su kuma sun ba wa kontraktocin da suka kawo su sun musu handin oba. Muna kyautata tsammanin insha Allahu ta'ala nan ba da dadewa ba za su gama waɗannan ayyuka su yi handin oba a wasu selected local governments. Kuma akwai sauran ma za a zo a ci gaba da yi, wato ana yanka ana yi domin a same shi a yi shi cikin inganci kuma cikin lokaci.
0: Menene san hankalin gwamnati don ganin an yi ingantaccen aiki da zai dade al'umma suna morasa waɗannan kanana?
1: To lalle a cikin bayanin da ne na farko na ja hankalin UNICEF su yi magana da waɗanda suka ba su kwangilansu cewa lalle su yi aiki mai inganci. Kuma lalle ba mu da shakka a gwamnatance cewa UNICEF sun yi fice wajen tabbatar da cewa aikin da za su yi aiki ne mai inganci, aiki ne mai kwari, kuma aiki ne wanda babu hayinci. So ba ma shakkan wani abu makamancin haka ciki.
0: Mataimakin gwamnan jihar Bauchi Right Honorable Muhammad Awal Jatau, bayan kaddamar da shirin UNICEF Creeps da zai samar da nagartattun cibiyoyin kiwon lafiya da makarantun primary a wasu kananan hukumomin jihar Bauchi. Sau da dama za a kalli kyawawan gine-gine na cibiyoyin kiwon lafiya, sai dai abin takaici ana fuskantar karanci ko rashin magunguna a cibiyoyin. Gwamnati na alakanta hakan da halin karkatar da magungunan a wasu lokuta. Shi yasa hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta ɗauki matakan daƙile lamarin ta hanyar sayan kwamfuta ga cibiyoyin kiwon lafiya don shigar da bayanan shiga da fitar kowane magani da cibiyar ta karɓa. Kamar yadda shugaban hukumar Dr. Alwani Muhammad ya ce, hakan ita ce hanya mafi dacewa

0: ai magani mu babu ta computer da aka ajiye musu inda muke ajiye magani wato DRM sai muka ce to ya kamata mu saya musu computer wanda za a ba su kuma idan kin rage mana yawan ma'aikatan mu na da kula da kiwon lafiya daga 333 ya zama 212 sai muka ce mu saya 212 sai zaka na wannan mulan kusan miliyan 200 ne muka saya musu wannan computer dan saboda a koya musu yanda su aiki da shi su sa yau magan da aka ba su ne ne fita nawa ya shiga sai da mu tabbatar da mun ya bata su bata ne ce musu dan saboda wannan computer mun saya musu ne saboda ko ina yanzu kowa yana amfani da computer ne wajen ajiye bayanan sa da kuma ya magani nawa ya expire ko nawa zai fita nawa da ya shiga to shi ne muka musu kuma yanzu bayan haka na roki wannan hukuma wato na DMMA wanda take kula da magunguna ta zo ta tabbatar da ta koya musu yanda su wannan amfani da wannan computer akan yanzu magungunan da ake ba su na kowane asibiti
1: to menene karin jan hankalinka da kuma hadin kan da su dangane al'ummar da ke kasa sun mura wannan lamari
0: wato wacce magani da muke kaiwa ana sacewa ko yana bata ba mu da wani takwayoyin yanda za mu hana to in an sa wannan computer zai hana yawan batan magani ko yawan sace magani da ake yi a gaya mana magani ba kawo ba mahaya ce an kawo kuma ya bata to kaga an kawo computer aka kawo magani aka rubuta an kawo na hannu mu takardan na na wajen ita wannan kungiyar da take kula da magunguna da yanda ake raba ta wato DMMA su za su tabbatar cewa wannan maganin ba ga wannan an kawo kaza ne ko ga shi ne kada ya bata in ya bata kuma mun san wanda ya batar ko zai biya computer ma mun ce su dan tabbata za a biya computer ko wata computer za a biya to shine muka ce to tun da yake mun sai computer ma su wanda suke kula da zazzabin cizon sauro a kowane local government su 20 sai muka ce shi ma kamata a ba su shine a nan lokacin su muka rubuta computer na muka ba su wannan computer saboda a ba su su yi amfani da shi wajen harada kan kayayyakin su shine muka yi shi ma muka ba su computer yau su 20 wanda kusa 212
1: hukumarka kwanan nan ta kaddamar da gyaran wasu asibitoci da za a zamanantar da su na hukumar UNICEF me wannan shiri yake nufi ga al'umma da ke karkara
0: wato wata kungiya ne FCDO wato kungiya ne wanda take gwamnatin Britain wato England ta gano cewa ya kamata tallafa ma asibitoci da makarantu inda aka samu ruwa aka yi ambaliyar ruwa aka samu zaizayen kasa sai aka zo aka bincika a Bauchi sai aka samu ta arewa ne aka fi samu daga da razuma an samu sai aka ce to a dauki local government din da aka yi wannan abun a tallafa musu a gyara asibitocin da makarantu farko sun gyara a Kano ne su 84 da Kano da Jigawa mu kudin da aka ware na wannan aiki su suke yi miliyan 19 ne £19 million yawa kudin American dollar ne euro suka bayar to suka bayar wannan kudin sun ce suka bayar da UNICEF UNICEF ne ta zo ta bincika ta samu wayannan local government guda uku ko hudu kai har da daren zo biyar aka ce da makarantun su a nan muka samu mutum makarantun asibitoci guda 15 makarantu 8 wanda ya kamata a gyara a wannan karon kuma shi yasa aka ce mai gina gwamnatin Bauchi ne ya kamata ya zo ya tabbatar da da engineers da ba su wannan aikin mun mika musu takarda ragaman aiki mun tabbatar da yau an fara aiki a wata uku a gisa aikin ne ya kare a September bai an Allah ya kai mu karshen wannan shekarar ana so a kara wasu local government kuma shine mai gina gwamnati ya ce to abin da ake yi a Bauchi ana kula da kowane local government shine karanta tabbatar an yi arewa an yi kudu an yi tsakiya to shine muka ce wasu a wannan karon daga in Allah ya kai mu wannan karshen shekara suna so su sake dawowa su ga inda aka yi su ga inda su kara kaiwa kuma inda aka yi zaizayen kasa an fi so an tabbatar da an yi makarantu na an gyara an sa musu wato haske na zamani wato solar an tabbatar an sa generator an kula da su sosai inda zaizayen kasa zo ba da taba so iska ba dai kwanon yayar ba yanzu makarantun mu da asibitocin mu da muka yi kwanan nan biyu su dai an gama aiki kenan ma ya dai iskan yayi yawa ana so a sa abin da sa bishiyoyi a gyara waje a sa musu ruwa abun da kai niyya za a yi saboda kare zaizayen kasa ya cinye ko bata wata
2: Dr. Rulwani Muhammad Shugaban hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta jihar Bauchi bayan mika kwamfutocin laptop ga shugabannin sassan kiwon lafiya matakin farko na kananan hukumomi 20 na jihar Bauchi. Za mu dan saurari wannan waka kafin mu

0: Lafiya uwar jiki BRC Bauchi ake sauraro a daidai wannan lokaci. Shirin da ke kokarin inganta lafiyar al'umma. Zaka iya bibiyar wannan shiri ta kafar internet a www.brcradiobauchi.org ko ka sauke manhajar BRC Radio Bauchi a Play Store ko App Store. Za kuma ka iya turo da tambayar ka ta cikin shirin a 08085 85 65 65. Sakamakon yawan mace-macen yara ta dari lai da dama a jihar Bauchi ya sanya shirin sanya ido da binciken musabbabin mutuwar kananan yara da duba lafiyar mata masu juna biyu na CHAMS ya gudanar da taron wayar da kai a garin Bayara game da manufar shirin da kuma muhimmancin ba da haɗin kai wajen yin gwaji kan jariran da suka rasa rayuwarsu domin gano musabbabi da kuma kare aukuwar lamarin a gaba. Kamar yadda daraktan kiwon lafiya matakin farko na karamar hukumar Bauchi Alhaji Suleiman Abdu Kirfi ya bayyana irin tasirin da binciken zai yi ga 'yan jihar Bauchi.
1: Wannan bincike zai fitar da dalilai masu yawa wanda ake gani su ne suke taimakawa wajen mace-macen ƙananan yara. Idan an samu wannan, to zai taimakawa gwamnati wajen ƙara bunƙasa da kuma tsare-tsare na yadda za a yi a kare wannan abin da yake faruwa a cikin al'umma. Kenan ana da bayanai wanda su ne na zahiri kuma za a yi aiki da su domin kauce ma mace-mace da kuma yaɗan cutuka a tsakanin al'umma. Bisa ga wannan, ina so in ƙara amfani da wannan dama mu ƙara godewa ita gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin Sanata Bala Abdulkarim Muhammad ƙauren daular Usmaniya saboda dama da kuma yanayi da aka bayar wa dukkan wato ƙungiyoyin tallafi na duniya da suke aiki a jihar Bauchi har ma tare da wannan CHAM domin su gudanar da ayyukansu cikin tsanaki, cikin kwanciyar hankali ba tare da wani tsangoma ba. Ina so in ƙara faɗa muku cewa tuni gwamnati tana tsaye ganin cewa ta inganta harkar kiwon lafiya kuma tuntuni a yanzu haka saboda mahimmancin kiwon lafiyar mata da ƙananan yara gwamnatin jihar Bauchi ta ɗauki asibitoci 212 wanda waɗannan asibitoci ana ba da kayan aihuwa kyauta ne. A waɗannan asibitoci ana ba da magunguna na awo tun daga farko har zuwa ƙarshen wannan awo ɗin ita ma mata idan ta je kyauta ne. Wannan asibitoci 112 sun shafi wato gundumomi ne na gwamnatin tarayya wato mazaɓin kansiloli na gwamnatin tarayya kuma tuni gwamnati tana yunƙuri na wato bunƙasa wannan abu yadda zai haɗa da gundumomi 323 don ganin cewa kowace mata da kuma yaron da aka haifa sun samu ingantaccen kiwon harkar lafiya. Bisa ga wannan dalili kuma gwamnati ta ƙara sayan magunguna domin raba asibitoci 240 bayan 323 da ake da su domin ganin cewa ana jujjuye wannan magani don duk wanda ya zo asibiti ya kasance ya samu magani a cikin wannan asibitin kuma mai rahusa, magani kuma mai inganci. Wannan duk ana yi ne don a ga cewa an kyautata kuma an inganta kiwon lafiyan al'umma.
0: Daraktan kiwon lafiya matakin farko na karamar hukumar Bauchi Alhaji Suleiman Abdu Kirfi. A bangaren ta, Dr. Aisha Zaidu kwararriya kan kiwon lafiyar yara ta nemi goyon bayan masu ruwa da tsaki ne kan tantance bayanai na yaran da suke rasa rayuwarsu.
2: Mu bangaren mu shine in dai an samu an kula an samu lafiya alhamdulillah, amma wanda yazo bai zo da rai ba muna son haɗin kai mu samu me ya jawo wannan rasuwa. Yanda ake yi a gano wa shi ne ta bincike. Binciken nan kuma akwai ta hanya kala-kala. daya a ciki shine wannan minimally invasive tissue sampling. Shi wannan ba komai bane, ana dan diba ruwan jikin yaro ta bargon bayan shi ko ta kai, ana diba jini, ana diba kuma dan ba dibawa sosai ba kamar yadda dai ake sampling. In aka je asibiti yaro ba shi da lafiya a ce ba za a yi dan test din malaria, to haka abin yake a dan allura ko sassan jikin shi, amma irin bangare kamar a ce a duba ko hanta amma da allura. So by the time aka yi wannan, zaka ga yaro an fito da shi ma ba alama ma an yi wani bincike a jikin shi, ko ma in tai in ka duba sosai shine zaka ga kamar alaman wurin da allura ya shiga. Ba wai yankawa ake ba, ba wai ana cire part din ne a tafi da shi wani waje ba, kwata-kwata sample din da za a dauka a lokaci daya zaka ga bai wuce kaman girman gero ko shinkafa ba. To kun ga ko ai wannan ba sample ne mai yawa ba, wannan sample din shine za a je a lab din mu a nan mu Bauchi a je a yi gwaji, sannan in aka gama gwajin nan a tattaro sakamakon. Akwai ma'aikatan lafiya kwararru da za su zauna su duba su yi bincike su ga no meye ya jawo wannan rasuwar. Amfanin shi shine ba wai wannan ɗa ko ya da ta rasu za ta dawo ba ne, a'a, amfanin shine a kare mutuwan wanda suke gida, wanda suke al'umma. Suna gida zai iya yiwuwa cutar kamar yadda babanmu ya faɗa, zai iya yiwuwa cutar yana daga cikin uwa ne za a yi magance shi, zai iya yiwuwa a cutar a cikin jini ko a cikin family ne za a iya ce a to ga kariya kamar masu sickle cell ko wasu kwanan nasu sun san su, za a iya ce a tun da dai a cikin jini yake ga matakin kariya don ya kare yaro saboda kan ciwo ya tsanani. Akwai wani kuma da kila na al'umma ne, a yanayin ruwa ne za a yi magana da dogon gwamnati a ga yadda za a taimaka a kawo ruwa mai kyau, tsaftataccen ruwa da yara ba za su sha su mara kyau su tashi da rana ko zawo ba, ko kuma abin ne wanda ita mai ɗaki za ta gyara a ɗaki. Tsafta, tsafta yana cikin abubuwa da yawa da yake jawo cututtukan yara, especially wanda rashin tsafta wanda yake kawo cututtuka da dama a kan yan ƙasa da shekara biyar. So zai iya yiwuwa wannan kawai a nuna mata hanya ne ba.
0: Dr. Aisha Zaido shi ma jami'in shirin CHAMS a jihar Bauchi. Dr. Faruk Umar ya bayyana yadda al'umma ke ba su goyon baya don shirin inganta lafiyar ƙananan yara.
3: Kamar kullum muna jaddada godiyarmu da iyayen ƙasa da sauran jama'a irin goyon baya da kuke ba mu wajen gudanar da wannan aiki da muke gabatarwa na bin ididdiga abubuwan da suke kawo mace-macen ƙananan yara a cikin wannan al'umma ta mu ta Bauchi. Kuma muna jaddada godiya, wannan ma taro ne cikin tarurruka da muka shirya domin wayar da kan jama'a da kuma sanar da su manufofin wannan cibiya ta CHAMS da irin aikace-aikace da muke gudanarwa domin bibiyan mata masu ciki da kuma ganin dalilin da yake jawo mace-macen yara ƙanana. So muna jaddada godiya kuma ina maraba da wannan taro da dukkan wanda suka samu halitta, maza da mata da iyayen ƙasa, 'yan jaridu da sauran mahalarta taro. Lallai mun shirya wannan taro ne domin faɗakarwa da jawo hankula wajen mutane su ankara sosai wajen ba mu haɗin kai da goyon baya na manufofin wannan cibiya ta CHAMS na binciko abin da yake jawo mace-macen yara ƙanana da kuma bibiyan mata masu ciki domin tabbatar da kan cewa lafiyarsu ta inganta, sun samu cikakkiyar lafiya kuma sun haifi yaransu cikin ƙoshin lafiya.
0: Dr. Faruk Umar, jami'in shirin CHAMS a jihar Bauchi. Daga bangaren iyayen ƙasa, ɗan jikan Bauchi hakimin ƙasar Miri Alhaji Hussein Abubakar Osman ya bayyana gamsuwarsu na wasu dalilai da ke kawo mace-macen ƙananan yara.
4: Bincike ya tabbatar da cewa aksariyansu ba mutuwa ce kawai na ajali haka ba, a'a, ko dai ita uwar tana da wata cuta da take cutar da yaron, ko kuma a communityin, a al'umman akwai wani ruwa gurɓatacce da in yaro ƙarami ya sha yake kai shi lahira, ko kuma akwai wata cuta a gidan da suke zaune wacce take samuwa a sakamakon kazanta ko sakamakon wata al'ada da mara kyau. To shine wannan kungiya da hadin gwiwan jami'ar Abubakar Tafawa Balewa College Health Sciences suka hadu domin binciko dalilan nan. To ana abinda nake kira zuwa gare ku ku magidata, ku ba da haɗin kai idan jami'an nan sun zo binciken mata masu juna ku faɗa, matan ku kuma su rika zuwa awo, kuma su tabbatar da sun yi rijista da wannan kungiyan ana bin diddiginsu. Domin tun daga samun ciki har haihuwa wannan kungiyan tana bibiya ta gano menene matsalan da take sa yara suke mutuwa. Ku kuma mata ku dinga zuwa awo ku gaya mazajen ku su bar ku ku je awo. In kun je awon nan ku tambaya ku ce ina jami'an CHAMS, domin su yi rijistan ku suna bin diddigin ku har gidajen ku za su rika zuwa da motoci da likitoci suna duba ku. To sai ku ga an samu yara lafiyayyu an haife su sun yi amfani, sun amfani kansu da al'umma. Lalle ne a gaya wa sauran mata wannan in su rika zuwa awo, in sun je awo kuma su tambaye jami'an CHAMS su musu rijista, domin a dinga bin diddigin wannan yaron da ita kanta. Kuma idan an samu hadari yaro ya rasu, to lalle a dan jinkirta jana'izansa awa daya, jami'an CHAMS za su ɗebi ruwan jikinsa su je su auna su ga menene dalilin da ya sa ya kashi ya mutu. Idan cutar a jikin uwar ce a yi mata magani, in a cikin iska yake shaka a dubi al'umma a yi maganin wannan matsalar take tasowa. Kuma a wannan babin ma har sukan dan taimaka na tausayawa, wato da dan abin da za a ci na zaman makoki, wanda wato an san yana cikin al'adunmu na yau da kullum. To ala ayyi halin, abin da ake roƙo a gare ku shine ku fa ba da haɗin kai ma wannan kungiya. Kuma alhamdulillah tunda wannan kungiya ta fito, an samu raguwar mace-macen ƙananan yara, an kuma samu kula da mata masu juna da bin diddiginsu har gidajen da suke.
0: Dan jikan Bauchi, hakimin ƙasar Miri Alhaji Hussein Abubakar Osman ke ƙarfafa gwiwa ga iyayen yara don tura mata zuwa

0: an gaida Alti Usman da ta gabatar mana da wannan shiri na kunnen kanawa daga nan BRC to FM mita 94.6 gobe dan Allah ya kai mu da misalin karfe 9:30 na dare za ku ji mu dauki da cigaban wannan shiri na kunnen kanawa muna fatar an ji dadin kasancewa tare da mu an jima da misalin karfe 10 lokaci ne na shirin Hajj Mubarak yanzu agogo muna cewa karfe 10 saura kwata bari mu je ga shirin nan na baiwa da kwarewa
1: CON
2: BRC 2 FM ke gabatar da shirin baiwa da kwarewa baiwa da kwarewa shiri ne dake tattaunawa da masu baiwa da kwarewa ta fuskokin rayuwa madalla
3: a wannan mako shirin namu ya samu bakuncin wani ne wanda ya kware a bangaren harkan tukin mota inda ya juma yana gudanar da sana'an tukin mota mai suna Hassan Muhammad Hazo to kasancewa tukin mota a shekarun baya abu ne wanda sai ka koye shi an tabbatar ka iya a hukumance kafin nan a baka lasin sabanin yadda abin yake a yanzu inda zaka samu dare daya za a ce mutun ya koyi mota ya iya har ya fara hawa kan hanya a dangane da haka muka gana da shi Hassan Muhammad Hazo domin jin yadda ya koyi tuki har ya kai ga matakin ya iya an bashi lasin ya zama kwararren driver kasancewar tuki abu ne wanda ake kwarewa akai kuma a cikin wannan ganawar tamu da shi Hassan Muhammad Hazo ya bayyana wa mai sauraro tarihin yadda ya fara koyon mota har ya kai matakin da an bashi lasin ya kware ya zama kwararren driver mai sauraro sai ka gyara zama domin jin yadda zantawar mu ta kasance
4: ni da na fara gwagwarmayar neman iya mota tun wajen 1980 kuma na fara dan bin mota ana ce a lokacin ana ce karen mota zan ce yaro mota dai kuma lokacin na makaranta na gama primary school 1976 na fara makaranta 1976 primary school na gama 1981 na tafi teachers college soro to a 1981 nan mukan je soro mu dawo idan na dawo hutu ina bin yayana lokacin akwai tashar hawala ita ce kadai tasha mun tada zuwa Kano Maiduguri azare ningi da sauran su mutashin kwaya dai ne a lokacin ran a wannan ran about din ma ba yi shi ba junction ne kawai har ka zuwa kai ran about lokacin dai na fara iya mota ina zuwa makaranta in ma gaba mu hutu in dawo ina bin yayana da haka na saba da tasha tunda in kana aiki da wanda ke tuka motan kasuwa dole ka kana guduwa da mutanen tasha haka to da haka dai har na fara dan iya mota ba zan iya mancewa ba kafin lokacin da nake dan zuwa ina dan bin yayana tasha muna zuwa ina so in koya mota lokacin da ban iya mota din ba mun je wance mota ne da shi a can wajen turum wajen mangurori ne lokacin kasan ana aikin hanya akan diba kasa ana zuba wato inda aka diba kasan ruwa taro sai kasance yara suna wanka ana wanke motoci wurin sun ma zaka samu har ruwan sha suke diba wajen idan muka je nayi yayana yana ganin ban iya mota ba ina bin sa dai nayi ya koya mun yake mun je wanke mota to sai ya fita sai ya manta da shi din mota a bakin ruwa to ni kuma tun da ina ganin ko da yaushe yanda yake hawa mota kawai karan bani nace kawai ne fa zan iya motar ina ganin yanda yake taka totar da clutch da sa giya to nayi lokacin yana ganin kamar ni ba zan iya ba sai kawai bayan ya fita na shiga na kukkulle kaina a ciki kukkulle kaina kawai sai kawai yaji naki yo mota naki yo mota ko te ina ni kawai yana kulle na sa giya daya na ja mota daga bakin ruwa na je bakin hanya zuciya na ga mun ko kamar hautiti ne ko kuma ngumbari ne kai wani zuciya ce mun karga hautiti ba ka iya motar na sai na sare bus a sai sare bus da nayi din nan ka san mutumin da ya saba abu wannan sare bus na tafiya ti da baya na ji dadi a har na zo bakin ruwa kafin aure ko sai na ga ruwa ta gaba da motar ta shiga cikin ruwa gaba daya kafin ka ce minti uku motar rabin ta ya nitsa ya shiga a madaina nan da take da haba-haban iya mota to a lokacin dai kafin ka aune ya kira abokansa da sauransu suka zo aka tura mota kafin a tura mota a fitar da ita ruwa ya shiga cikin inji to lokacin abubuwa na da sauki dai mun fada abokanayensa su Alhaji Sallaba da irin su Muhammad Ero da irin sauransu su Muhammad Gidibaji Allah ya ji karai su Muhammad Dinke Allah ya ji karai shine suka sai masa ai kai muna ganin karshe kullun kanyan kan yana ganin abokansa sun yi mota kuma baka koya masa mota ba kana yana tafin kana tafin ka kar ka masa wani fada ka bari kawai a tura mota a je a canza engine oil shikenan aka ji hukunci engine oil ruwa shi ka kure sauran filter da menene aka canza aka kure plugin aka bata ta bushe aka rufe bantan blade aka daure aka daure shikenan kawai aka kide mota shikenan to tun daga nan sai ya ce to wannan fa ya kamata gaskiya mu koya masa mota to dan farawa ne kan mota to Allah ya sa akwai wata mota a gidan mu pickup to wannan pickup din sai haka dan da Allah ya ji karre master na wanda ya fara koya mun mota haji farkon iya mota na ni da kaina ne da karan baye kawai na fara jan mota da kaina na ja mota daga bakin ruwa na GTC na Yeribas to kaga wannan din ce ba wanda ya koma lokaci a lokacin da aka ga cewa ina da zirdin in koya mota din na ta ba mu hutu a makaranta GTC college Soro na dawo sai haka dan da liba to shi kuma yana jan wata mota a gidan mu shi ma a lokacin a gidan baban mu Alhaji Muhammadu Hazo Agubi Allah ya ji karai to sai aka hada da shi aka ce ina dawo makaranta mu rinka aiki da shi shi wannan zai saurin koyan mu mota to daga nan muna aiki da shi muna aiki da shi muna diba itace mu je jeji mu je buciyawa lokacin amfanin gona mu je bi amfanin gona mu je Jos mu je irin su Ningi mu je irin su Kano da Rezo to amma lokacin shi sai fi ba da kula ya koyan mu mota din tunda shi direba ne a gidan mu kuma ni dan mai mota ne so sai yana Allah ya koya mu motar ma ya zama kamar abun alfahari ne a wajen sa to haka dai zan yi tunawa akwai lokacin da muka je Jos da shi lokacin ni ban gama nuna ba muka tafi terminus a Jos mun ji daukan wani kaya a lokacin sai shi yana ganin na dan nuna ka dan ni kuma sai ina ganin ban nuna ba sai da mulabari mun shiga tsakiyan Jos kawai sai ya fakin sai ce sauka yana sauka sai ce kuma sai na koma jikin sai sai ce jamu na ce masa ai ran kai dai liba ni fa gaskiya motoci sun yawa Jos din ba zan iya ba yace ai wallahi sai ka ja mu saboda ya ga ina da zirdin tuka mota nace masa karin jin mu jore bace ka je ka buga to shikenan dai Allah ya taimake ni na yi kiko mota na sa seat belt muna tafiya dai badadan yana kallo na saboda shi yana ganin kamar yana ganin zan iya ni kuma ina ganin ina jin tsoro a haka dai har na fito da mu wajen irin wajen store nan shine sai yace ni parking dai parking sai ka bace yanzu kan ka fara iya mota nace to ran kai ne kuma ka ce na fara iya mota yace maka bazan iya mota bazan iya jin mota cikin jazo ka bani mota nace to ai na san zaka iya ne saboda gagarin da ke da shi da kuma na san zaka iya to haka dai muna yi da shi har har ne nuna zai banni da mota in je in fara aiki daga dai haka har ne nuna har yaya na in aka bani hutu kun na dawo daga makaranta muka je tasha hannuna ya nuna sai aka fara bani mota dan je irin su ba da romo inje irin su dorun da sauransu to kafin ka aure dai haruna ya nuna zan je mi sau zan je irin su darazo zan je irin su adare ni ka dai na haka lokacin akwai abokan rayuwar mu irin su su marigayi garba kanin dan tsinke da irin su idi tawa da yanzu shi yana nan ma ya yake dan maliki da irin su magaji baba shi ma yanzu yana tukiya ta shammas to mafi yawancin mu dan su mu dai su ma sun dan mai ritaya tuki din to mu ne da muke karan bari yanzu mu din ma ya kamata a ce mun yi ritaya saboda jan motar namu yayi sanyi yanzu in naje Josawo daya biyu sai ka kama wanda ya sawo goma ne da amma zan yi aiki da mota da mota biyu uku hudu biyar na aiki da mota ban huta ba so ana cikin wannan abu ne ina tasha sai na samu teaching a Army Training School 2 bazan manta ba malam Aminu Makama malami na da ya koyar da ni a primary school to lokacin yana aiki a Bauchi local government lokacin mun gama teachers college ana maza haban ana neman malamai to ina ma zanne kawai yazo ya kira ni yace to kazo takardunka sun fito ka ci jarabawa na malamin ta saboda an kana da grade 2 pass an tura ka Army Children's School to so ina bayin ciki ne ma na zama malamin makaranta kenan muka fara koyarwa sai nace mutanen mu na tashi a lokacin kuma kafin in samu teaching a Army Children's School to ganin na dan yi karatun boko ina da grade 2 pass wata ran na tafi misau kafin dawo za a yi zabe na shugabannin tasha a lokacin to bin ka san amfanin karatu sai kawai aka zabe ni financial secretary a layin azare ha sai na dawo daga aiki da motan gidan mu sai na zan samu ayi ba an yi zabe amma an zabe ni ne financial secretary na ce ni fa ban san ni fa ban da experience cikin tasha nan gaskiya an zabe ni financial secretary me zan fada a financial secretary wanda ban da experience na aiki ban da komai a ce an zabe ni financial secretary na ce ni ba zan yi ba aka ce ba za ka yi ba ce to in ba zan yi ba sai dai mu tasha ya ne ce me ne a ciki tunda an zabe ka financial secretary a babban union mai karfi NUHCW kai ka gode Allah ma baka nan ma jama'a sun yi tafaji akan hankalinka an yaba ilimin ka an zabe ka zo ka ce ba za ka yi ba to lokacin ban da experience sosai to shikenan dai Abubakar Badde a matsayin sa na secretary kuma wanda shine mentor na aka hada ni shine sakatare marigayi a lokacin Alhaji Mato Tudun Gambo shine aka zaba chairman Abubakar Badde yana sakatare ni kuma aka zabe ni bana shine sakatare da sauran officials to a wannan lokacin na samu koyarwa yana ce musu ni fa na samu teaching a Ami Barak a lokar karkashin Botulof da Gambo kace a to ya zan tafi in basu to a lokacin mun fara sabawa da su ne ma na fara gane yanda aikin yake kuma har ma akwai design da na fito da shi a matsayina na wanda yake dangar tuwa lokacin sai suka ce a to a gaskiya su su yadda gaskiya a ce na bar wannan aiki ba karfe nawa zan rinka tashi a wannan aiki na ce musu za mu rinka tashi dai 12 labi ne in yayi nisa karfe 1 suka ce a to wannan mai sauki ne ai lokacin ma ba a tashi aiki ya tashi ba saboda haka ku sun yadda in ci gaba da koyarwa da nake yi ina koyarwa ina zuwa ina aiki na dama aiki mafi yanci da yamma ne idan suke fita sun tashi ka hada takardunsu ka ga irin abin da aiki da suka yi da irin receipt din da suka sayar da kuɗin da suka samu wa kungiya a cire allowance din su da sauransu to duk ne nake yin wannan a lokacin shi a matsayin secretary sai da bashi report shi kuma rubuta report din abin da ya faru chairman kuma yayi approval to shikenan sai na hada aiki biyu a lokacin ina koyarwa a Amitunan school kuma ina financial secretary kuma ina tuka mota at the same time dan je zuwa gurare da mota kuma zan dawo a matsayina na financial secretary ina aiki na kuma zan tafi koyarwa especially a weekend zan tafi aiki da mota to aiki da sai fara zama waya bunkasa mun ya zama babban abu to ana nan muna cikin wannan hali wata rana an ba mu hoto a makaranta long vacation matsayina na malamin makaranta a Army Children's School a lokacin research tech to a 1988 to ta iso nan arewa 1989 so mun hoto daga cikin Army Barak sai na ga motar su na ga motar tana daukan ido
1: motar
4: rosetti lokacin suna ana kiransu a Bolivia yau a san a lokacin wafishin biya wa da dai kofin barikin soja din sai da fito na ga su suna gudu sabin rikujin wanda ke rikujin nasu da wani su masu uniform suna din su da gudu motar ku tana ta sa welcome haka tana din su sai abin sha'awa sai kama ne sai nace kai mutanen nan gaskiya an ce ana jin tsoron su suna an san kama da direba ba su masa da wasa kaza sai nace gaskiya ina sha'awa aiki a wannan gurin fa da za su dauke da gaskiya da ina son yi aiki a wannan gurin kina lokacin kuma abin da mun tanga maka shine har zuwa 1982 har na dan mu na bakin gurgudu a mota a tuki to shine sai lokacin ka san in zaka samu lashin
1: jagofa mana
4: in zaka samu lashin a sai an baka lana permit 3 na wata uku ka cinye sai aka koma a baka lashin lana permit 2 dan kai wata uku ka cinye sai a ja baka abin lana permit 1 to ka je kusa da taskira idan ka cinye wannan lana permit 1 din nan kai wata tara kenan kana koyon mota to lokacin an bani wannan lana permit 3 na cinye lana permit 2 na cinye lana permit 1 na cinye sai aka bani date biya wa ban date na hawan test that was 1982 shikenan kafin ka ce menene Allah yikon sai Allah ya kawar da ITS muka karanta hawe kuɗi muka sa lokacin sai ka karanta hawe kuɗi ka san dokokin TTT za a maka wannan tambayoyin kafin ka wata shikenan muka zo to abin da ya dame wanda ya maka wata da shi biyawan hannun yaro na sosai a tuki abin da zai maka hannun yaro na sosai a tuki da muka zo aka hawo da number 1 aka hawo da number 2 dine number 3 sai muka hawo mota muka yi wajen zarar da hotel daga ofishin su na biya wa nan kofan bara muka je muka zagayo muka biyo bota hanyar bota club muka biyo fire brigade yanzu muka dawo muka shiga office da muka shiga sai ce ni parking da ni parking sai ba sai ce ni reverse an sa drum a baya sai ce ni reverse da shiga wannan drum din to lokacin kafin mu muna kaman competition a tasha mu matasa kafin ka je kawo test shi da sai na gyara mirrori na kawai sai na je na sa reverse kawai ina zuwa ti yan babban baya da kai na ba na duwan miron haburin miron dama da miron sama kawai to na shiga wannan drone da na shiga sai na fita da je yace fita in je in kewaya in zo ni parking gaban sa ne kewa da parking na ja handbrake da cire seatbelt da fita sai girgiza kai sai shiga ofis to sai da aka gama da wajen mutum 13 muna zane muna jira a cikin drone ba kowa zuciyarsa na bugawa ba irin lasin ne yanzu zaka samu lasin ko ka bada kuɗi kaje ka ce a maka lasin da sauransu irin da mutane suke yi an yi da lokacin ana sai da lasin a jos injin sai lasin a jos nace ni bazan je sai lasin ba nace ni masha Allah test da Allah da iko sa a ranar da hotel din nan aka zo ka san sai ya fito da list aka zo muka yi layi ana so a kira waye so ya ka ci test wallahi Allah da iko sa aka kira number 1 aka kira number 2 din nan mutu sai ce ka ci lasin kuma can gefe haka nake shi ina bari ka san lokacin lasin yadda ka san ka samu karatu ne ina bari ina ga maka lajin mai ranar mu uku ne a cikin mutum 13 da muka samu lasin duk sauran sun fadi
3: mai sauraro ba a nan zantawar mu ta tsaya ba amma saboda lokaci zamu dakata a nan a cikin shirye-shiryen mu na gaba zamu dora a madadin shi bakon namu Hassan Muhammad Hazo kwararren direba wanda ya koyi tuki tun daga matakin farko har ya kai ga an bashi lasin ya zama kwararren direba
2: da kuma hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi ni ne naku Naziru Abdullahi da na shirye shirin na gabatar nake cewa mu haɗu a shiri na gaba mu huta lafiya
0: daga sheka Naziru shirin baiwa da kwarewa kina aka saurara daga nan BRC 2 FM mita 94.6 mai sauraro ya kasance da BRC Bauchi ranar Laraba idan Allah ya kai mu da misalin karshe 2 da minti 3 na rana domin jin wani sabon shiri na baiwa da kwarewa muna fatan masu sauraro ana jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM uwa mabada mama an jima da misalin karshe 10 da rabi kar amanta muna nan dauke da shirin shekara kwana yanzu agogo muna cewa karfe 10 da minti 1 ga shirin mu na Hajj Mubarak

0: domin kara inganta tsaro da sauƙaƙa zirga-zirga. An kuma tura sama da fasahohi 20 na zamani domin sa ido kan hanyoyi da tallafawa ayyukan filaye wajen gudanar da aiki. Haka kuma an samar da cibiyar karɓar kira ta gaggawa a lamba 938 domin karɓar rahotanni da bayar da taimako a kowane lokaci. Bugu da ƙari, an baza jami'an sa ido 300 a sassa daban-daban domin kula da hanyoyi da kuma gaggauta ɗaukar mataki idan wani lamari ya taso. A gefe guda, hukumomin haji da sauran hukumomin gwamnati a Madina sun ƙara ƙaimi wajen shirye-shiryen karɓar ɗimbin alazai bayan kammala aikin hajjin 447 tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro. Ƙungiyoyi na ci gaba da ayyuka a cibiyoyin tarɓar baƙi na wucin gadi domin tsara da jagorantar motocin bas da ke shigowa birnin na Madina. Haka kuma cibiyoyin kula da shige da fice na Saudiya na ci gaba da gudanar da ayyukansu ga matafiya da ke zuwa ta jiragen sama da tarwa, yayin da aka tanadi cibiyoyin tarɓa na musamman ga alazan da ke shigowa ta ƙasa a cikin wani tsari na aiki da ake gudanarwa ba dare ba rana, kamar yadda SBA ta rawaito. Waɗannan shirye-shirye na zuwa ne yayin da Saudiya ke gudanar da ɗaya daga cikin manyan ayyuka na karɓar baƙin Allah da jigilarsu da babu irinsa a duniya. Sama da hukumomin gwamnati 60 ne suka haɗa kai wajen samar da ayyuka daban-daban a lokacin hajjin 2026 ƙarƙashin kulawar babban kwamitin hajji da umra na ƙasar ta Saudiya.
1: Yahuza Yahaya Doka yake bayanin yadda tsarin ziyara a Madina za ta kasance bayan kammala aikin hajjin bana.
2: Hajji aikin farilla.

0: Gaisuwa ta ko ta dace gummo aikin nan da an ce ran musulmi ƙarya son ci bi ga zan samu ga amince me san sa ba za ya ga halaka ba rabbana nabi an gawa ka tayabu na zabana faka taimake ni gaban hazaka in yi waka mai zaraka ta yabo na zaba da kukure ba rabbana kai mun ijaba in ganai salla a ɗai ba harinta dai don duba in ga ƙoranan ta gaba in yi murna ba da fariya ba ya ilahi alamina taimake mun mu je madina mu ji daɗi mu yi murna Muga kabar nan amina baban kulsu me dan suwai ba ya dare ki min ishara in gana je ne ziyara gun kushe wannan da nura ta ci gashi ne me bishara ga musulmi ba da fariya ba kaji me wa kar hululu tuba zan kai bar rasulu mustafa ji gan halilu Gobe ka sha salsabilu wadda ya furwan zuma a gumba don mutum ne shi karimi mai yan hakuri alimi iya aboki na hasimi in ka so ka zame salimi ka bi annabi ba da sun kuyi ba kafurai da sun fahimta bin muhammadu ya gamata ambato nasa ya gabata Changa ato la kurta kubi annabi ba da gardama ba. Iya kamata mu gode Allah. Changa ba mu akwai kabila. An ga Yesu cikin juhala. Mu buwansa ta zan fitilla. A gare mu ba mai zaman duhu ba. Shi karan karnin dashansa. Ya yi katar daga maunaisa. Shi muke cin arzikinsa. Yen baba din she ba mama anda samuwa ba ta iski mai rashi ba a in ba kamar yazi ba gaskiya ba ta san fita ba sadda yazzaka nuna turba ko duhu bai wasakewa ba dan an aiko shi duniya ba dan amina ina yabonka don mabibicin rabonka na yadda in gane ka Zuciya ta ba ta harka in ban yi yabonka na nitsa ba, sadda an aiko shi shirya gaskiya ta kori ƙarya, masu aikin ratsa hanya, ƙi da su wasu sun bi hanya, tamfar ba su gaji kangara ba, shi mutum ne mai liɗafa, can jiki da hali da siffa, shina ga annabi ba hilafa. Ko a baya ya fi sarfa ba shi kan kyauta yana fari ba, ba shi ruwa don ƙiyayya, an yi sammu game da cinya, a gaba shi a kan hamaiya, don yawan ladabe da kunya a ci babu za ka rashin sani ba.
1: Madalla, Malam Muhammad Bandas Kenan muka saurara cikin wannan waƙe. Wace ya yi muna fata kuma an ji daɗin kasancewa da BRC to FM ta 94.6 kada a manta da misalin ƙarfe 11 za mu kawo mai sauraro shirin na zaɓen mu kwanan lafiya inda za a ji saƙonin gaisuwa da fatan alkhairi wataƙila har ma da fatan an yi sallah lafiya daga ƴan uwa da abokan arziki muna kuma fata masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin wannan shiri yanzu aka agogon mu cewa yake karfe 10:30 lokacin da za mu saurari shirin nan na shekara kwana
2: shekara kwana jama masu sauraron gidan rediyon Bauchi assalamu alaikum barkamu da warhaka kuma sannu mu da saduwa a cikin wannan shiri na shekara kwana na wannan mako to ƴan makonin da suka gabata ku ji ni dauke da hirar da muka yi da marafon Bauchi tsohon Gran Kadi tsohon shugaban hukumar Alazai shugaban hukumar Sharan Commission kuma wanda aka gwagwarmaya da shi shekaran jiya da yau ma ana fama da share zuwa yanzu to idan ma sauraron wannan shiri suna tare da mu amma kun da ya gabata mun tsaya ne inda gwamnatin jihar Bauchi ta kokarta ta yi hubbasa har ta kaddamar da sharan musulunci a jihar Bauchi to ya aka yaro wannan bai tabbata
3: to a lokacin an kaddamar da shara musulunci a jihar Zamfara
2: to
3: sannan shauran jihohin arewa su ma suka dauka nan mu ma Bauchi aka dauka ake cewa lalle dole sai an yi shara musulunci to akwai masu cewa ba za a yi ba hadda ma musulmi
2: yawa
3: balle kuma ƴan ummu wadanda ba su sanci shara musulunci ba su ma suka yi adawa da abu
2: ina gode da kai
3: to har ana cewa lalle ko shari'a ko jinin mu'azzu
2: subhanallahi
3: wasu suna cewa ko kuma da kasa za ta hadu
2: ba za a yi ba
3: ba za a yi ba
2: ina gode da kai ne
3: ana cikin wannan kikikaka sai gwamnati ta yi tunanin cewa ta kafa committee
2: to
3: ta kafa committee na manyan mutane sosai wanda yake shi mashahurai wadanda mafi yawan su Allah ya musu rasuwa
2: Allahu
3: Akbar eh akwai shi sarkin malamai Alhaji Bahumaji Abubakar
2: akwai
3: Alhaji Adamu Yusufu
2: wato
3: kilishin Bauchi akwai sarkin malaman Katagu akwai da yawa da waɗanda muke cikin wannan committee
2: nagode
3: ina jin ko da Talma shi ma yana cikin wanda yake ba mu shawara a lokacin
2: nagode
3: da kuma kungiyoyi na addinin musulunci
2: sosai
3: akwai kuma kungiya na ita kan da ta bada wakilin ta ita ma
2: to su mission kenan
3: akwai Minister of Justice akwai shaurin wurare ne da yawa da aka fi manyan mutane suka kunshi suka tike cikin wannan committee sannan dan ni din nan aka ce in zan jagorin shi wannan
2: Allah ka godiya wa Allah ba wayon ka ba dabaran ka ba
3: to farko abin da na fara sawa a gaba ya zan kwantar da hankalin mutane da za a samu fahimtar abin har a samu cin nasarar
2: da kafalon karin kai ne
3: don haka a lokacin muka ce to farkon abin da zamu yi a life ne to wanda da kwantar din fadakarwa to mun tafi ko wace lokacin gamma
2: a shirin
3: da a shirin din da to wanda yake zamu samu chairman da council members da mutanen garin mu musu bayanin cewa ga abin da ake nufi shari'ar musulunci na a lokacin ana bukatar a kafa ta ne wa musulmai kawai
2: insha Allah
3: musulmi da musulmi ne kawai
2: Allah
3: saboda haka kun bai zai sa har ku ce ba za ku
2: yi nan ba yawa
3: suka fahimci haka sannan kuma duka aka nuna musu cewa in fa ana shari'ar musuluncin nan kila abinda nakun yake cewa ba daidai ne ba mu shine din ma muke cewa ba daidai ba
2: sosai mu
3: addinin ku an ce ai sata
2: su
3: ce a a babu to shi muke ce a hana addinin ku an ce a shagiya wallahi suke ce a a babu muka ce to ai shine yake an ce a ce amanan wani kai hatta zina suka ce a duz ba muka ce ai to shine ai dan muke ne musu dan ba
2: Allahu Akbar
3: ba wai ana neman a ce sai an tile sakun da musulunci ba ko kan ba ma ruwan karshe ran abin nan amma duk da hakan in ka gane adalcin shari'ar musulunci kana iya kuma zuwa ka kara duk da kai ba musulunci
2: sosai ko
3: wannan muka bi duk wannan wuraren duk gabaki daya
2: ya yadda
3: muka samu suka fahimta muka zo muka zana
2: na gode da kardi
3: wanda shi ya kawo kwanciyar wannan husuma
2: insha Allah
3: da tashin hankali da haɗin da aka fuskanta lokacin to wannan hikima ya ta taimaka kwarai da gaske wajen samun gudanar da ayyukan
2: insha Allah
3: a cikin kokarin da muka yi mun tattafura ne da yawa jihohi inda suka riga mu yi
2: to suka gaida suka yi nasu
3: yadda suka yi nasu
2: nagode
3: kuma muka zo muka inganta namu wanda dalilin haka da yasa na farko muka samu shari'a commission
2: insha Allah
3: wanda kaga gashi nan har yanzu tana
2: har jibi ko
3: a cikin shari'a commission akwai hizba
2: insha Allah
3: akwai zakka akwai enlightenment akwai abubuwa da yawa wanda muka kirkiro wanda har zuwa yanzu a kansa ake
2: gaskiya ne
3: bayan mun ba wannan commission gashin kanta sannan muka karfafa hukumar Alhazai kuma muka ce su zauna kai tsaye karkashin mai girma gwamna don kada a samu wani rudani a tsakani saboda aikin haji na dan lokaci ne to shi ma har zuwa yanzu kaga ana wani abin nan shi akwai kuma majalisar shura majalisar fatawa wanda Sheikh Dahiru Laiti Allah ya gafarta musu
2: amin
3: to shine yake jagoranci na malamai in ana da wata fatawa sai a ji abin nan nasu
2: kware da gaske
3: a karkashin wannan din ne aka samu mai da kotunan shari'a area court a wancan lokaci aka canja musu suna suka zama shari'a court
2: maimakon
3: area court
2: lalle ko kuma
3: sannan suka tashi daga high court
2: suka dawo jikin
3: suka dawo shari'a court
2: wannan gaskiya ne
3: da wannan dalilin implementation na wannan shari'a ne
2: Allah ya yarda
3: ko ba komai dai an samu cin muriya
2: alhamdulillah
3: sannan kuma akwai na gyaran hayanka
2: yawa
3: kullun yana sa ido akan abubuwan da mutane suke aikatawa na badala
2: sosai ma kuma
3: an samu raguwan abubuwan
2: sosai ma ko wallahi
3: to bayan wayannan abubuwa na shi shari'a implementation to kuma da na muka gama a 2006 na fadi saboda wahalan da aka yi ne wancan lokaci to sai shi mai girma gona
2: yawa
3: Mu'azu ya sai bani Amirul Haji
2: Allah
3: to wanda shine muka samu tafiya aikin haji da yake daman an san wurin an
2: yi cewa
3: kuma daidai gurguda ana da ilimin dan
2: asalin
3: hajin to muka tsari irin yadda ayyukan aikin haji zai riga tafiya
2: gaskiya
3: to wanda nayi murna kwarai wanda har zuwa yanzu
2: shi ake bi
3: ana bi ana ta ingantawa
2: mun sosai ma
3: ina saurare ina ji irin yadda cigaban da ake samu akai
2: gaskiya ne
3: to sannan na zama chairman na Bauchi State Shari'a Commission wanda shi mai girma gona MA a lokacin ya ga cewa na dace
2: ya dora ka
3: ya dora ni akai
2: gaskiya ne fa
3: to kuma ya bani na rike wurin irin yadda ya kamata kwarai da gaske
2: an gode wa Allah
3: wanda daga baya kuma aka nada ne National Binan Quranic Competition Committee
2: to ka gani ba kai kai
3: na gasan karatun Qur'ani na shekara 7 muna ta yi kuma a lokacin Bauchi ta yi fice
2: gai nan
3: don an samu wadanda suka yi zakaru ba ma a nan Najeriya ba har a
2: can Saudi insha Allah
3: to wannan duka mun yi a wancan lokaci
2: na gode sa
3: to daga nan kuma na zama member na National Judicial Council wato a Abuja
2: to
3: wanda yake council ne babba na ma'aikatan shari'a wanda ita take nada manyan alkalai eh take ladabtar da su da makamantan su haka ne kuma yana karkashin Chief Justice na Najeriya ne
2: gaskiya
3: to na samu nayi wannan na shekaru
2: to
3: wanda kuma alhamdulillah an yi daidai gurguda
2: da aka yi an gode
3: eh wato 2011 zuwa 2013 duk mun yi wannan aikin a wancan lokaci to sannan kuma na zama member na Institute of Advanced Legal Studies.
2: To.
3: Wani institute ne bayan na riga na yi retire.
2: To.
3: Sannan aka bani cewa in zama member Institute of Advanced Legal Studies.
2: Alhamdulillah.
3: Academic campus nasu yana Lagos. Administrative office nasu yana nan a Abuja Supreme Court.
2: To.
3: To shi ma na yi har two term ne ma a wajen
2: haka.
3: Two term.
2: Kuma yakan kai shekara hudu ne?
3: A shekara biyu ne.
2: Biyu alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Mun yi na yi shekara hudu. A wajen duka an saba kuma an bada irin gudunmawa da
2: sosai sosai
3: to na dauka na gama sai kuma daga bashi mai girma gwamnati ne
2: yawa
3: mai ci
2: yace
3: to State Judicial Service
2: Commission yawa
3: to anan ne yace ni ma in je bata da gudunmawa
2: gaskiya kuwa
3: kuma ina godiya kan wannan da ya bayar wanda shine ake cikin
2: har zuwa
3: har
2: ga award din makala kala ga su da
3: cikin to yawa to kaga cikin award akwai Distinguished Service Merit
2: to ka ji ba
3: to wanda aka bani by Institute of Corporate Administration
2: to kaji
3: akwai kuma letter of appreciation by Bauchi State Government akwai kuma commendation letter by the Bauchi State Government to akwai kuma letter of appreciation from the National Judicial Institute
2: alhamdulillah can Abuja
3: can Abuja sannan kuma sai Distinguished Community Leadership Merit Award
2: haka kuwa
3: na wanda Institute of Corporate Administration wanda suka
2: turu eh kwarai kwarai
3: duka wannan irin sai da aka zauna aka
2: yake an zauna lafiya kwarai da gaske a babban arziki ne
3: wanda shine wanda
2: kun a ce kana da wannan tsawon shekaru ana yi da kai alhamdulillah ba wayon ka ba ba da baraka
3: alhamdulillah
2: to lalle ku to sai godiya wa Allah raka
3: yi alhamdulillah muna
2: karu to lokacin da ka dawo ka fara sa court kan na zama wallahi iyayen mu kuka kare da su ne
3: to ba shakka a lokacin can lokacin da na dawo na na gama makarantar lawyer har aiposti na ina minister of justice ina karkashin DPP shi
2: ne
3: justice
2: Ozo anyamuri
3: to dama yana zaune a nan cikin gidan
2: mu yawa idan ilela
3: kuma tsakanin iyaye da kakanni
2: to
3: wanda ke kullun dole sai in sa court
2: yawa ga necktie kuma
3: necktie irin na lawyer bakin ka da sosai
2: yawa
3: ta ci gashi da haka sai su gashi kai gashi fa
2: yawa
3: ya sa dan kwale a wuya
2: yana kai kwanin kafirci
3: yana ko shika shikan kafirci ne
2: saka Allahu akbar alhamdulillah su daje Allahu akbar Allahu akbar su daje ne na san daje ai
3: akwai gobe
2: Allahu akbar ga kuma Malam Muhammad Sokoto ya zo na rike cezmin na Allahu akbar
3: to kare da gaske
2: Allahu akbar
3: to sai su ga na fita da
2: eh yawa
3: to sai suke
2: ka aje doru ba babban rigan ba dogon riga
3: to suka ce ah dan sarauta ya rika saka irin wannan
2: eh
3: kaza kaza kaza to alhamdulillahi
2: ayya
3: sai daga baya kuma na samu canjin wurin aiki na dawo
2: gida
3: babban kotun
2: to kaga
3: daga babban kotun jiha kuma maimakon a ce ina zuwa kotu kuma wani abin nan sai na dawo area court
2: sosai
3: wanda har na samu zama inspector na area
2: to kaga kullun kuma ka dawo gida
3: kai
2: mu na gida
3: sai dan saboda ina duba alƙali ne
2: ma yauwa eh kwarai
3: don a lokacin ko alƙali ne yasa kayan banza
2: to
3: dan tume shi da
2: ah to alhamdulillah
3: alƙali yana son ya fito
2: a matsayin modubo yauwa
3: da mu'jiza da karamci haka ne yadda zai nuna cewa da daga
2: gaskiya
3: wato sumbul na hukumar
2: inda na yauwa da dattaku
3: na dattaku
2: to
3: saboda haka ka dole ne ma na aje wancan
2: kayan sai Allah sarki Allah
3: haƙuri da haka ne da wannan kayan kina
2: iyayen mu kenan Allah haƙuri Allah gafarta mu sai gafarta mu to gashi kai gogorma ka zaga da dadi da wahala duka ji amma ba fa du sanadi sune iyaye ba abinda zamu ci mu sai godiya shin akwai abubuwan farin ciki wanda ya same ka a rayuwarka kaf wanda ba za ka yi mai cewa baran kai ne
3: to da farko alhamdulillah kamar yadda ka faɗa a rayuwa da kyar ko kuma ba ma za ka iya samu waɗanda suke son ka fiye da iyayenka ba
2: Allahu akbar
3: musamman kuma uwa burinta shine ta ga ɗanta ya tashi ya zama wani abu har kuma ya kai ga gaban taimakawa
2: Allah sarki
3: to wannan na samu wannan rayuwa
2: Allahu akbar
3: kuma haka shi ma mahaifi yaga ka kai ka girma har ka kai wani matsayi da shi ma kake taimaka masa
2: Allahu akbar
3: to naga
2: wasu sun dan more ka kadan
3: eh to alhamdulillah
2: badan
3: ce an more ni ba in ma an amurawa to kamar sun yi riba ne da wani abin da na musu
2: sarki
3: ko me nayi musu suka samu ba na jin nayi kwatankacin biyan abin da suka
2: biya nagode ranka dade
3: to amma duk da haka na dai samu yabon su da farin cikin su
2: alhamdulillah
3: musamman kamar shi mai gida wanda yake alƙalayar a lokacin yana hakimi ne wajen shekara 30 amma da yake albashin bai kai la yusmin wala yughni
2: Allahu akbar
3: bai kai cuɗe
2: ya cuɗe ba zai yi ba
3: ga iyalai wajen gida daki hudu ga yaran gida ga ƴaƴa
2: ga mutane gida
3: ga dawaki ga mutane amma albashin gashi ga yadda yake to amma da yake irin aiki na da kuma gudun zuciya ba su yarda sun ci na wani ba
2: gaskiya ne
3: dan nasu da shi suka hakura da shi balle ko ko na hukuma balle kuma su taba na hukuma
2: insha Allah
3: da sun san sakamako to har Allah ya kawo lokacin da na zama malamin makaranta har na fara ganin irin yadda yake abin nan
2: so
3: na fara irin wannan gudunma na taimaka daidai gurgurdu
2: nagode
3: ina Kano
2: dan
3: albashin da nace maka ake bamu din nan da shi nake so dan su abubuwan da nake ganin za su
2: Allah sa albarkar
3: da su turare nakan so tsakiya
2: iyaye mata
3: to don a lokacin
2: da ba
3: tashi da wannan
2: eh kwarai kwarai da gaske
3: har kuma na daga na hawo na hawo na har zuwa lokacin da kuma ya girma ya kama
2: su insha Allah
3: sulahiya a lokacin zaka yi irin su dan atan fada ka dan a lokacin to har zuwa dai a karshe da Allah ya masa rasuwa ya zanto ya da ya dade rabon sa da nan wurin sa muhalli ya lalace
2: ayya
3: sai saboda kaga in ya in sun taso eh ina dai sau ina za su sauka
2: gaskiya ko
3: su iyayen musu hudu a can
2: sosai sosai
3: nan wurin su ba a gyara ba can kuma ba za su zauna a can ba ko da ni ne na koma can
2: ba zai yi ba
3: to dole ni sai na fita daga wurina a nan cikin gida inda
2: suka na gane
3: na gyara wurin cike da falo guda hudu
2: ko ce dinata
3: eh kware na dauko iyayen nawa na sa su a ciki aka sa lantarki da famfo
2: Allahu
3: ni kuma da yake a lokacin naka ofisa zan samu gidan gwamnati
2: eh sai ko ka cikin
3: kwatar na Ibrahim Babu
2: an yi haka kuwa
3: to shine inda naje na samu na fita
2: sanadin kenan da koma can
3: na koma can
2: Allahu
3: to amma ina zauna a can ina tunani har yaushe
2: kai kai
3: zan zauna a gidan haya
2: Allahu
3: a lokacin ba
2: gidan
3: ba wani wake faya
2: eh babu kware
3: shine na fara tunani ya da yi ake ce to da yake ana da gata a lokacin na ma'aikaci
2: insha Allah
3: akwai housing loan
2: haka ne
3: to shine na nemi housing loan kenan aka bani wanda shine da don samu har nakan samu 40,000 da sai wannan gidan da muke ciki
4: 40,000
3: eh to kaga wannan da dai kaga har bayan raso mai gidan mu nayi abinda yake ganin zai ƙara ruwa
4: insha Allah
3: to kuma na sha taimaka da wanda yake min badan Allah shi albarka
4: alhamdulillah insha Allah
3: wannan nayi farin ciki da samun dama
4: iyaye
3: da na musu wannan
4: to kaga abin farin ciki
3: ita kuma ya tuma ita da yake da sauran lafiyar jikinta
4: insha Allah
3: kuma har makka
4: tana
3: tafiya ina
4: tare makwai tabi
3: a
4: sai ka dibi amin sosai
3: eh to alhamdulillah har kuma Allah ya mutu
4: Allah akbar Allah gafarta musu
3: wannan daman da na samu
4: nagode da
3: kuma irin jawabai da suka kai
4: insha Allah
3: da nuna farin cikin su to wannan shine na ji dadi
4: gaskiya ne shi yake kan bin kamari
3: kuma abinda kamar yadda ka faɗa na bakin
4: ciki yawa
3: ban ce bakin ciki har haka ba
4: Allah akbar
3: daman ai duk abinda aka baka a aro za a iya karban kayan to saboda haka na san ko ba dade ko ba jiba dole za mu rabu ko ni in yi gaba ko su su yi gaba to wanda kuma shi ne suka riga ni gaban nan da suka yi shi ne wanda ba zan iya manta ba har ni ma na wata sani
4: Allahu akbar
3: to wa'annan sai dai hakuri
4: insha Allah
3: da tawakkali da dinsu da du'ai eh wanda in dai haddada lokaci ga dan kisa ka
4: Allahu to
3: wato shi ne akwai wani malami
4: to
3: wanda yake mai karantarwa
4: nagode
3: kuma mai jalli manci abin nan nasa ana nan tare har wata matarsa wanda suka dade tare ta rasu
4: to
3: mallan ya duguzuma hankali ya tashi mallan ya rude har ya ce ya daina zuwa ba da karatu mallan ya ce ba zai ma fito limanci ba saboda damuwa na rashin wannan abin ya ki ganin kowa sai aka samu wata da ta zo daga nesa ta ce ta zo gaida da mallan aka ce bai ganuwa tace nazo in gaishe shi ne musa ta zai aka ce shi ma ba zai yi ba tace nazo fa in yi fatawa ne shi ne aka ji aka gaya mallan fatawa eh to shikenan bismillah ya ta zo ta gaida mallan ta masa ta'ziya ta masa abin nan tace mallan ina da mata biyu ne wanda muke tare da su daya mai hali daya marar hali mai halin nan ta dauki kaya mai yawan gaske ta ba wannan halin nan don ta je ta rufa akan tasiri ta yi amfani da shi da kayayyaki na ado na kawa na bata har wajen shekara 50 da wani ta fadi exactly yawan shekarun da malamin yayi da matar
4: nagode
3: tace to wannan matar ta tafi da wannan kaya ta je ta yi ta amfani da su sai yanzu bayan wannan shekaru matar tace to ki biyar min da kaya na sai matar tace a ina zai yi wannan kaza kaza ta
4: yawa
3: mallan to a cikin su wane ne yake zaka yi hukunci ya zaka yi hukuncin
4: yawa
3: sai mallan ya shirye ta Yaya ai kayan aro na mayarwa ne dama ai ta kwanda sanin cewa ko ba dade ko ji ba za a karbi ka za a karba tace to mallan wannan matan da karabu da tara sun nan kai ita ne ba baka
4: aro alhamdulillah
3: matan nan da kuka zauna ta kai ka abin nan to Allah waye ita
4: Allah
3: to ya karbi kayan sa sai mallan hankali ya dawo
4: jinsa sarki
3: to daga nan sai ya sadu da
4: yayi kware da
3: sai tawakkali
4: ya Allah ya tuba ba Allah ya tuba insha Allah ya kware da gaske
3: saboda haka duk lokacin da aka samu irin wannan ayi tawakkali
4: ga insha Allah
3: man an san aro ne
4: gaskiya ne
3: kayan aro kuma abin mayarwa ne
4: Allah
3: sai dai abin su da addu'a
4: Allahu akbar
3: saboda shakuwa da rabuwa da wanda ke
4: babu dadi
3: babu dadi to shi kuma gari sa sai a ci gaba da musu addu'a
4: gatar
3: da
4: za
3: a musu
4: Allahu akbar
3: Allah ya ga magabata
4: mu
3: Allah ya kyauta na wannan nasu
4: to shin ranka ne kai har ga mukamin Allah ran ma ne kan karatu kana arabiya
3: wato ba zan ce ai
4: yawa don nakan ga yawanci in kana ciki ko da jawabi kake kakan ja aya
3: eh to
4: yawa to ka san kuma to akwai
3: ni almajiri ne
4: nagode ranka ne
3: na kasan kasan ma kai da gaske
4: Allah dai da ranka
3: amma sai dai tun daga alƙalairi da yake faɗa maka na yi makarantu irin na gida
4: nagode
3: irin besi ne mimara
4: to
3: alhamdulillah mu haske
4: to
3: irin wayannan dunnai
4: haka ne
3: sannan kuma da nazo nan boci shi ma makaranta irin wannan na ci gaba da yi anan makarantar mu ilele makarantar malam
4: baba ilele haka kuwa
3: wajen Mustafa baban malam mahaifin malam Mustafa baba ilele
4: haka kuwa
3: to malam baban shine malamin mu na arabiya
4: eh.
3: To akan sa ne dai har kuma na gama na tafi madrasatul ulumur al-arabiya
4: ta
3: Kano
4: eh kware
3: ko yake ci kuma makarantar arabiya ne
4: sai
3: na dora akan wannan foundation da na samu to wannan kuma har ya zanto aka tafi Misra
4: eh kware
3: shi ma aka zo da sudanya da waɗanda suke abin nan daga nan kuma da wajen kauyen abubuwa har ya zanto kuma mukhalada da aka yi ta yi na aikin haji
4: eh
3: da shauran wadan hurare da ake ta zuwa
2: hakan
3: yasa an samu dan ilimi daidai
2: gurgudu gaskiya ne
3: da ba zan iya cewa kai na alaran mu ko na
2: gidan Allahu akbar
3: an da ya samu na abin
2: an gode wa Allah don yawanci duk taro idan za a yi ka shiga taro daga inda aka baka fili to ba yadda za a yi sai ka dan ja aya saboda ka fadakar da jama'a ka nusar da su kan gaskiya to kaga wannan ba kadai abin fadi ciki
3: to alhamdulillah shi daman duk inda za ka gawo abin nan sai ka zo fa'atu wato ka zo da hujjojinka
2: to
3: wato abin da ka dogara eh training ne na irin namu da muka yi na shi aikin lawyer din da ka gani
2: to
3: duk abin da za ka me hujjanka
2: to to
3: me ka dogara da shi
2: to
3: wannan zai fi gamsar da mai sauraron ka yarda da kai akan cewa kawai eh to kaza naji kaza kaga eh zai to kaman daga bakin ka ne amma in ka ce ga daga tushen
2: yake
3: to yafi karfafa karbuwa a wajen wanda zai saurare ka
2: gaskiya ne
3: to shine ake dan karambanin sawa aje a dan duwa
2: Allah da yarda da ka Allah da yarda da
3: ka yarda da shi
2: Allah akbar to yanzu ka samu hali kan kana ba da karatu ne
3: to alhamdulillah sai dai ina karfafawa masu ba da karatun gwiwa
2: Allah sarki
3: eh shi yasa yawanci makarantun islamiya da yake suna da basista eh wata kungiya ce ta abin nan nasu muka je mu dubi irin abin da suke yi kuma har syllabus nasu
2: to
3: wato syllabus irin abubuwan da za
2: a ake karantarwa
3: daga kaza zuwa kaza da kaza zuwa kaza da kaza zuwa
2: duk kuna taimakawa
3: eh da yake yanzu nauyin jiki da lokacin
2: Allah sarki
3: shekaru
2: ya
3: ba a ce ana abin nan nasu ba
2: insha Allah
3: sai dai alhamdulillah duk kuma makarantun da muke da suna wayannan mukan sa yaran mu lalle muga cewa sun je sun yi
2: Allah ana
3: ina suna dawa na karatun zamani suna kuma koma na wannan makarantun islamiya to haka ake training nasu
2: alhamdulillah
3: so a yanzu sai dai a bar mu kawai da askar
2: insha Allah insha Allah insha Allah kuma na ga wani abin da aka ce ka fi so shi da karatu yawa karatu ne kuma da kaman tafiye-tafiye ko
3: eh
2: yawa to kuma ana taba har yanzu
3: eh a kwarai da gaske
2: insha Allah
3: ai after wato duka ai karatu shi da mabudin du
2: mabudin
3: ilimi
2: wato
3: dan in kana karatun za ka karu da ilimi
2: gaskiya ne
3: eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridu dunya fa alaihi bil ilm
2: Allahu akbar
3: wa man yuridu al akhirati fa alaihi bil ilm
2: nagode
3: wa man yuridu huma ma'an fa alaihi bil ilm wanda yake son ya samu alherin rayuwa na duniya
2: to
3: sai ya ilimi ilimin kuma ba ya samu sai ka karanta
2: sosai ma kuwa
3: wanda yake son ya ribanci kuma gobe kiyama lahirin sa shi ma sai da ilimi
2: sosai
3: ma wanda shine zai sai da zai bata wa ubangije sai da zai karbi ayyukan sa
2: insha Allah
3: saboda haka in kana son na duniya sai da ilimi na lahirin ma sai da
2: ilimi
3: wanda kuma yake sai same su tare ga baki ne duka shi ma sai da ilimi
2: haka yake
3: to ashe ko in haka ne al-ilmu biftaful khair
2: Allahu
3: wato shi ilimi mabudin alheri ne
2: insha Allah
3: to shi yasa sai ka kware da yin karatu
2: insha Allah
3: to da karatun ne zaka samu insha Allah ka samu ilimin da har zaka irin wayannan ayyuka
2: Allahu
3: na alheri
2: Allahu
3: wanda zaka samu alherin duniya
2: da insha Allah Allahu
3: akbar
2: alhamdulillah
3: insha Allah
2: to yanzu rankai dai akwai mata aure nawa ya za su kai nawa ga kuma jikoki watakila ma ba za ta tattaba kunne ba
3: to alhamdulillah ka taba ne ta wani inda an so samu rai ba wai sun samu rai na abin nan ba
2: to
3: ni dai Allah ya sa tunda nake ba na wuce mata biyu
2: to
3: dan saboda lokacin farko wanda na aura bata cika shekara ba wato kusa aka kawo su su biyu
2: iko
3: wanda
2: auren gata wanda iyaye suna duniya mallam
3: to sai zanto sun tashi tare kaman baki shoyi ba ko kankani
2: Allahu akbar
3: wanda muka zauna da su alhamdulillah Allah ya ba mu hayayyafa da su
2: na gode
3: wannan ta samu yaya 10 wannan ta samu yaya 8
2: Allahu akbar 18
3: to muna nan kuma ɗayan tara su
2: ke ayya
3: kai da 993 sannan sai da aka bani hakinci na 996 wanda a lokacin bai kamata kuma da yake matata daya ba in dauke ta in kai ta alƙali ne
2: ba zai yi ba
3: nan ba kuwa ko kuma in zauna a can hakimi goro
2: ba zai yi ba
3: da tako bai cika ba
2: Allahu akbar
3: shine sai na ƙara na samu iyali kuma wata mai hankalin gaske kuma yar babban gida
2: ita ma Allahu akbar
3: to ita ma muka zauna da ita alhamdulillah ita ma ta samu yaya 9
2: Allahu akbar
3: ita ma Allah ya mutu da suwa
2: kai
3: wannan lokaci can India.
4: Allahu
3: akbar. Kace bayan ta haifa ma da rashin lafiya. Sai kuma ita uwar gida wanda ta fara ita ta muke tare da ita a wancan lokaci. To ita ma haka nan kamar yadda muke hira nan da kai.
2: Haka.
3: Allah ya aiko da ajalin ta.
2: Inna.
3: Ta fara ta rasu a lokaci.
2: Allahu akbar.
3: To wanda yake daga nan kafin nan to kuma auro ita wannan da muke tare da ita.
2: Allahu akbar.
3: Suke tare da ita haji yayin wato uwar gida.
2: Suka zauna da ita.
3: Suka zauna da ita nan dan lokaci. Ita kuma ita ma Allah kira.
2: Allahu akbar.
3: To su wayannan mata uku da suka rigaye mu duka su ne iyayen ƴaƴan.
2: Allahu akbar.
3: Na samu ƴaƴa 1 wajen 27.
2: Allahu akbar.
3: Wanda kuma su masu rai.
2: Insha Allah.
3: Kuma alhamdulillah kowanne yana gudu yana ci yana sha.
2: Alhamdulillah.
3: To jikoki kuma a takaice dai to an kai kusan wajen 70.
2: Wai fada kawai ranka yi
3: ah
2: kai ma fada kawai Allah ko
3: Allah cikin iko sa da wannan nauyi babu wani nauyin da na kwanta da shi ya zan yi ko kuma ya zan sarrafa da shi kowanne yana harkar sana arziki
2: alhamdulillah
3: da yake ba a koya musu zaman haka ba
2: gaskiya
3: ba a koya musu zaman wani sakalci ba ba a koya musu wani shagwaba ba an ta an nuna musu dai hanya ta gaskiya
2: gaskiya gari gaskiya ne
3: to in Allah ya taimake ka sa mutum akan hanyar gaskiya kuma ya bi
2: insha Allah
3: hutu ne a wajen
2: gaskiya ne kuwa
3: to wannan shine abin da muka yi amma kuma mun ƙara da addu'a
2: eh shine babban makami
3: ta kai ya kai
2: shine babban makami
3: to shine
2: babban makami
3: da tarihin abin nan
2: to mun
3: haka a yanzu ina da iyali ne
2: eh Allahu akbar
3: kuma Allah ya fata ma cewa ko kaje ka ce ina da iyali yanzu kaga
2: ai bai kamata ce kana marafan bauchi mata ɗaya bar kai ne yawa
3: yanzu karin iyali ka sai da ƙuriya yawa samun dan mulmula da
2: Allahu akbar dan dore wani ba kai
3: dokan noma ya bai bi shi haka shine
2: Allahu akbar Allahu akbar to ubangiji Allah ya gafarta musu ubangiji Allah ya ji kansu da rahama Allah ya albarka abin da suka bari mu gidan rediyon Bauchi mun shafa sati uku muna gabatar da wannan hira da kai ba mu da abin da zamu ce sai godiya ubangiji Allah ya saka maka da alheri Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta wa dukkan al'umma musulmai ubangiji Allah ya sa mu kyakkyawar ƙarshe mun gode ranka dai sai wani lokacin Allah ka
3: assalamu
2: alaikum wa rahmatullahi
3: alhamdulillah
2: insha Allah alhamdulillah
1: Masha Allah shirin shekara kwana kenan aka saurara daga nan BRC2FM mita 94.6 da fatan masu sauraro an ji dadi kuma ilmantu daga wannan shiri na shekara kwana wanda Aliyu mai kubiya gabatar idan Allah ya kai mu mai sauraro ranar talata da misalin karfe 10:30 na dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri na shekara kwana a cigaba da kasancewa da BRC2FM mita 94.6 karamanta da misalin karfe 11 za a karanto takaitattun labarai daga bisani mukamuku shirin na zaben mu kwana lafiya

Ya ke pura ba papa no.

0: Shin ciwon suga na da alaka da yawan shan zaki?
1: Gaskiya ba ciwon suga bai da alaka da shan zaki kai tsaye. Sai dai mu wanda yake da alamu ko kuma wanda a gidansu ko mahaifiya ko mahaifin shi yana da ciwon suga.
2: Sai da lafiya akan komai, babu lafiya ka zama hutu.
0: Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shiri na daga fagen kwararru wanda hukumar gudanarwa asibitin kwararru na Bakas ke daukar nauyin kawo muku.
3: Muna son duk lokacin da mutum zai zo asibiti ya zo da kyakkyawan niyyar cewa zai zo a taimake shi, kuma za mu taimake shi insha Allah.
4: Gaskiya yana kira ga mazaje, musamman mazajen mu na Hausawa, su taimaka su dinga barin mata suna zuwa awo asibiti, suna zuwa haihuwa asibiti, saboda lafiyarsu da lafiyar 'ya'yansu.
0: To maralla, la'akari da yadda cutar suga ke gasa aya a hannu mu waɗanda Allah ya jarabta da wannan cuta, yasa a wannan mako wakilinmu ya sake waiwayar likitanmu don tattaunawa kan abin da ke jawo wannan cuta, alamominta, illolinta da kuma matakan kariya. Tunda farko, likitan namu Dr. Aminu Suleiman na asibitin kwararru na Bakas ya fassara mana micece cutar suga.
1: Shi dai ciwon suga kamar yanda suga ya zo da suga a jiki, saboda suga sinadari ne mai ƙarfi kuma mai amfani a jikin mutum. Kusan kaso mai yawa na jikin mutum suga ne, kuma sai da suga ake rayuwa. Saboda amfanin suga a jikin mutum shi ne ta bamu wato ƙarfin da muke amfani da shi bai komai. Maganar da nake yi, zaman da nake yi, buɗe ido da nake yi sai da suga. Idan da babu wannan sinadarin suga na glucose ɗin ba zan iya wannan ba. Saboda shi ne zai ke komawa ya bamu wannan ƙarfin. Da za a ba mu ƙarfi mai magana mai abubuwan da ya kamata. Don haka ciwo ne da yake alaƙa da wannan sugar da suke cikin jikin mutum. Kuma ciwo ne wanda muke shi metabolic disorder, wato ciwo ne wanda yake da alaƙa da karyewa yanda sugar take karyewa a jikin mutum. Akwai mutane da yawa wanda kan ce su ci abinci mai suga, idan cikin su sinadarin da ya kamata ya amfani da sugar ya karye sugar ya amfani da ita, saboda ba da wannan ƙarfin sinadarin ya yi ƙasa ko kuma babu shi, to sai mu ce mutum na da ciwon suga. Sinadarin kuma shi ne na insulin, wanda na ji mutane da sun sani da insulin, wanda yake nan ana fitar da shi ne a cikin wata pancreas, ban san da Hausa pancreas da Hausa ba. So yana nan dai saman sefa din, dan organ ne, dan abu ne kadan karami, amma yana fitar da wannan sinadarin, wato shi wannan insulin din. So insulin aikin shi shine dauki wannan sugar bayan ka ci abinci, ya dauke ta ya shigar da ita cikin kwayar halittar ka, ya karye suga din, ya baka karfi. Pancreas zai ita ce fitar da wannan sinadarin insulin din. Kamar yadda ce aikin insulin shine dauki sugar da ka ci bayan ka ci ta narke a jikinka ta shiga cikin jininka, ya dauka ya shigar da ita cikin kwayar halitta. Idan ya shiga da cikin kwayar halitta, ya amfani da ita ya baka karfi. Idan baka bukatan karfin da ake bukata na jikinka ya ishe ka, sai sinadarin wannan insulin din kuma ya maida wannan sugar, ya maida ta cikin wani fanni wanda za ta boye a jikinka, saboda aje maka saboda kai amfani da ita wani lokaci. To wannan shine aikin insulin. To idan ya kasance mutum bashi da wannan sinadarin ko kuma ya fito dan kadan bai da yawa, yana gwada cewa idan babu yana nan a cikin suga ta yi yawa a cikin jini amma ba ta shiga cikin kwayoyin halitta da maka amfani, amma jininka gashi da suga da yawa, dan haka jikinka zai rage da cewa kwalwanka da jikinka zai ce ba mu da suga, dan haka mutum zai kan ce dinga cin abinci da yawa saboda ya samu wannan sugar ta zo, amma kuma sinadarin bai zo ya aikin shi ba. Idan kuma kadan yake hito, wato ya iba kadan amma kuma bai iya aikin da ya kamata ya gaba dai ba, dan haka shi ma dai sugar za ta yi yawa a jikin mutum. To wannan shine ake kira ciwon suga ko kuma diabetes mellitus. Yana da fanni da yawa dai amma na tuna.
5: To me ke jawo shi?
1: To kamar yadda na faɗa, abin da yake jawo shi wannan pancreas din ya kasance baya yin aikin shi, baya fitar da sinadarin insulin kwata-kwata, wanda akan halicci wasu mutane da autoimmune disorder ce wanda tun daga halitta take, kawai wannan organ din bai iya fitar da wannan sinadarin insulin kwata-kwata, bai fitarwa. Sai mu ce type 1 diabetes, wato diabetes kasa shi na farko kenan, wanda ake samun shi tun daga haihuwa, ake samun mutum da shi tun yana yaro, mutum zai tashi da wannan ciwon diabetes din. Akwai na biyu kuma wani gani diabetes type 2. Type 2 kuma shine sinadarin nan yana hitowa ko dai ya fito kadan, ko kuma idan ya fito akwai wasu abubuwan da suke hana shi ya aiki da ya kamata ya aiki. Misali mutum mai kiba, jikin kiba fat cells din nan akwai abubuwan da suke toshe inda wannan sinadarin insulin yake zuwa ya manyu. Haka idan inda zai manyu ya aiki bai samu ba, wani abu ya zo ya manna wajen, to to sai a ce mutum shi ma ga insulin amma kuma bai yin aikin da ya kamata yayi dan haka sai mutum ya samu ciwon. Na uku kuma shine mata masu juna biyu akan samu gestational diabetes wato suna da juna biyu sukan samu irin wannan diabetes din amma su alakan su saboda juna biyun da suke da shi shine ya jawo musu wannan aikin insulin din bai yi aikin da ya kamata yayi. Yawancin bayan sun haihu za ka ga cewa dan sati 4 sati 3 sati 6 sai ya ga sarrafa da shi. Waɗannan su ne ake fikir ake kiran su ne wato kasashe kasan da ake samu na masu ciwon siga.
5: Ko sun an ce ciwon siga sukan dauka cewa yawan shan zaki da sauran su shine yake kawo wannan cuta. Ya gaskiya da lamarin?
1: Gaskiya bamu ba ciwon siga bai da alaka da shan zaki kai tsaye. Sai dai mu wanda yake da alamu ko kuma wanda a gidansu ko mahaifiya ko mahaifin shi yana da ciwon siga to yawan shan sigan nan zai iya taso masa ba shi ta tasiri akan cewa shi ma ya samu ciwon siga ko kuma ya kasance mutum ne mai shan siga da yawa kuma baya komai yana zaune waje daya saboda gani na ga maka siga takan canza ta dawo ita ma kitse idan ta yi yawa a jikin mutum kana shan siga da yawa aikin insulin ya zo ya yi aikin shi ya yi shigar da shi an fi samu karfi ya shigar da shi an aje maka to idan abin yi masa yawa sai ya fara juyawa ya fara mai da shi kitse shi yasa ga mutum yana cin tuwo misali ga dinga cin tuwo tuwo tuwo kullun amma kuma kana take ba sai karci tun ya da tuwo rike ba ai shi tuwo ba kitse nake ciwa ba nama nake ciwa me yasa nake yin kiba to sai mu ce mishi sigan da kake ci da yawan ne saboda tuwo shi hatsi musamman na masara ko dawa ko siga ci glucose ci dan haka carbohydrate ne ka ci da yawa kaci kaci kaci har ya ma a gidanka dan haka sai ya fara komawa kitse yana taruwa a jikinka to wannan shine alaka shine yasa ake cewa to yawan sigan da yawa da zaka ci kuma baka motsa jiki baka kona wannan siga din to shi ma zai dawo kitse idan ya koma kitse kuma zai iya zuwa ya dawo maka diabetes mellitus amma haka dai zakin ba kai tsaye zakin bane ya jawo maka amma ya koma wani abu ne sai yaje ya dawo ka samu ciwon siga
5: me yasa ake ganin cewa kuma ita wannan ciwon siga dan jumane da dan jummai da cutar kansa bane wato cutar daji
1: bare saboda ita siga idan ana kakkarya ta ana fitar da abin kamshi free radicals abubuwa ne wanda suke cutar da kwayoyin halitta za su iya zuwa su canza yanda Allah ya fitar da sinadarin halittar mutum su wa'innan abubuwan da suke fitowa lokacin da ake kakkarya siga so mai ciwon siga yana fitar da wannan free radicals din da yawa wato sinadari ne wanda suke zuwa su cutar da jikin mutum duk da cewa jikin mutum Allah ya bashi abin kamshi antioxidant wato a jikinka akwai abin da zai kare ka da wa'innan daga wannan free radical to amma idan yi tsanani yayi yawa su ma ba su yi aiki ba so da zaran waɗannan free radicals din suka yawa a jikin mutum za su koma su fara cutar da kwayoyin halitta da za su fara kore halitta kuma duk abin da kake shi kana da A da B da C sun haɗu zai iya canzawa ya ci da C ya dawo da B a wajen ya canza A mai da shi wajen shikenan sai kwayoyin halitta canzu dan haka sai su ta girma ba tare da control din da ya kamata a yi musu cewa idan sun kai matsayi su mutu ko kuma a kashe su ko kuma wasu zo ta ko kuma ma su dinga fitowa ko ba tare da control ba to sai mu ce daji ya tabbata shin sa din mai ciwon siga jikin shi yana da zai iya samun ciwon daji ya kama jikin shi ba dole ba amma zai iya risk factor ne na cewa ka samu ciwon daji
5: haka zalika ma kenan dai suna da alaka da ita maganar wanda muka yi a wancan mako hawan jini din
1: kwarai kuwa su waɗannan free radicals din za su je su cutar da jijiyoyin jikin mutum idan suka cutar da jijiyoyin mutum za ta yi tauri ta zo ba ta matsi wannan taurin ta yi ba ta budewa jinin ya tafi yanda ya kamata saboda ta kasance kalibanta ya matsi sai mutum ya samu hawan jini shi yasa mai ciwon siga zai iya samun hawan jini mai hawan jini shi ma zai iya samun ciwon siga saboda idan hawan jinin ya je taba wannan sinadarin pancreas kuma wannan organ na pancreas din jini bai jin wanda ya kamata sinadarin insulin ma ba za a fitar da shi ba kuma zai zuwa ya dauki siga ya aiki ba dan haka hawan jini da ciwon siga abokai ne ɗaya na nan ɗayan ma idan ba a ƙarfi ya zuwa da kuma kansa ita ma so dukka cutuka ne shine sa ga manyan mutane ciwon suke yawancin ciwon suke da an manyan ta ciwon hawan jini ne ciwon siga ne ko kuma a ce daji ne ya zo kuma dukkan su abokai ne tare suke idan ɗaya ba a dure shi da kyau ba an magance shi to zai koma ɗaya idan ɗaya ba a magance zai koma ɗaya dan haka dole ne a lura waɗannan abubuwan duka
5: to tunda wuri-wuriya ake a gane cewa mutum ya kamu da wannan ciwo na diabetes
1: diabetes na da abubuwa guda uku da ake gani da zaran kana da su to mukan ce kana da ciwon siga until proven otherwise, wa sai dai idan ka je asibiti an ce ba shi gare ka ba. Na farko ka kasance kana yawan shan ruwa, kai dai ba wani aiki kake a karfi da rana da kuma, amma shan ruwanka yayi yawa, yanzu ka sha ruwa, yanzu ka dake shi. Na biyu ka kasance kana yawan cin abinci, yanzu ka daga plate din abinci, an ji ma kadan zaka ji dan cikin minti 30 zaka ji yunwa a duniya ka bata wajen ita ba, ya karci wani abu. Na uku fitsari, musamman da daddare zaka dinga yawan fitsari. To wayannan fidin guda uku, oliuria, polysarfagia, duk wanda yasa yake da su ya gaina da su a jikin shi, to ya garzaya ji asibiti da gudu. Wannan alamu ne babba na cewa wannan ciwon siga gare shi, sai dai idan an ji an tabbatar ba shi bane, shi din ma za a ce ya kiyaye allurar shi. Amma duk wanda ya samu ukun nan a lokaci daya zai wahala a ji asibiti ba a tabbatar mace yana ciwon siga ba. Sai kuma wanda dama a gidansu suna da ciwon siga, kana da ciwon siga a gidanku, to kai ma kana da alamu za ka iya samun ciwon siga, ko da ku samu wannan makarkazuwa na dubawa, saboda an ji mishi lokaci ɗaya zai iya zuwa ya sake.
5: Idan na fahimci ka, wato ana dai gadon wannan ciwo
1: kenan, gadon musamman mahaifiya da mahaifi ɗaya daga cikin na da shi, ko kuma wata ƴar uwarka ko dan uwanka yana da ciwon siga a gidanku, to kai ma ka lura jikinka da kyau. Kuma na ji mishi ai na ce maka type 1 autoimmune disorder ne, in ma ba autoimmune bane, wani lokaci ana girma yawanci akan samu sai ya zo, musamman gidan da suke da shi a gida a family din su akwai history na wannan diabetes din, za ka ga cewa mutum zai iya zuwa shi ma nan gaba, saboda dukkan genetic makeup din da aka yi alta mutane ganca nan gaba shi ma sinadarin zai zo, ko ya ba fitowa da yawa ko kuma ya bar fita haka, shi ma sai ya samu ciwon siga.
5: Alamomi da za a gani a ce wani ya kama da ciwon siga ko da shi bai
1: gani ba, gaskiya alamomin da za a iya gani sai dai idan already ciwon sugan ya tabbata, kuma wanda wani zai ma iya ce ba shi ba zai ga shi ya ga sani. Misali a ga mutum ne matashi amma ramewa kullum, rama yake na ramewa ba kiba ba ramewa, to yawancin rama musamman a yaro matasa wanda sai zasu ba kiba, to yawancin yana alama da type 1 diabetes, yawancin akwai diabetes type 1, amma ba dole bane. Ina ga maka wannan yawancin wanda dama already ya kamata shi ya sani, saboda abu ne wanda tun daga haihuwa za a ga cewa ko yana yawan fitsari ko yana shan ruwan nan, a je asibiti a ce kai ai sigan ka tana hawa, sai a ce ai ciwon siga gare shi, to za a ga cewa su ba su cika yin kiba sosai ba, saboda rayuwansu da mun ba sinadarin su bai tara musu abinci har za su fara kiba, kullun cin karya abinci suke, kullun ana karya naman su ne saboda a ba su siga, ko da suna amfani da insulin za a ga cewa ba su cika yin kiba sosai ba. So babu wani alama da wani zai gani daga waje dai ya ce kai wannan idanka ko kuma jikinka ya gwada kana da ciwon siga, sai dai mutum mu ga kiba, in mun ga kiba da yawa mu ce anya kuwa ka je ka duba siganka, saboda mun san cewa kiba tana ɗaya daga cikin abin da take jawo ciwon siga.
5: Wasu irin wani irin hatsari cutar siga take da shi?
1: To cutar siga kamar yadda muka faɗa daga baya, na farko dai mai ciwon siga zai iya samu hawan jini, na biyu ciwon siga tana kashe dukkan ɓangarorin jikin mutum, yanda hawan jini yake kashe ko ina na jikin mutum, shi ma ciwon na karkashewa ya taɓa ƙwaƙwalwa ta zo mutum, shi ma har paralysis, daga ana samun paralysis, ciwon siga za ta iya jawo paralysis, za ta iya taɓa ƙoda, za ta iya taɓa zuciya, za ta taɓa ido, babban ma inda taɓa.
0: Dr. Aminu Suleiman na asibitin ƙwararru na Bakas a nan Bauchi, kuma ba iya nan tattaunawarmu ta kasance ba, a shiri na gaba za mu ɗora da yardar Allah.
6: Ya amsa ga dai ilimi ga kaunar tsuwa, in yayi tiyata asibiti sai ya hebe mutum ya kau hada shi cif.
0: Yanzu kam nan za mu tsagaita a madadin hukumar gudanarwa ta asibitin ƙwararru na Bakas da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin da ma dai sauran abokan aiki. Ni Muhammad Ali Rajayi da na shirya na kuma gabatar, da muna fatar gamawa lafiya.
7: Madalla daga nan BRC 2 FM 94.6 aka saurari shirin daga fagen ƙwararru. Muna fata Ubangiji Allah ya ba mu lafiya, kuma masu lafiya Allah ya kare su daga wato wannan cuta ta diabetes, wato ciwon siga kenan kamar yadda ake faɗa da Hausa. Mai sauraro sai kasance da BRC Bauchi wani mako idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 11:30 na dare, za a ji wani sabon shiri na daga fagen ƙwararru. Muna kuma fatan masu sauraron ana jin daɗin kasancewa tare da BRC 2 FM uwa maba da mama. To muna amfani da wannan dama domin tunatar da masu sauraro cewa idan Allah ya kai mu gobe da misalin ƙarfe 10 na safiya, akwai rugun tsumin sallah da kungiyar masu sauraron BRC Bauchi ta shirya daɗin gwiwar hukumar gudanarwa na BRC Bauchi. To ana gayyatan lahirin masu sauraro domin su zo su kasance cikin wannan taro da za a yi na kungiyar masu sauraron BRC Bauchi kuma na al'ummar jihar Bauchi baki daya. To a cigaba da kasancewa tare da mu yanzu agogo mana cewa karfe 11 saura kwata. Muna fatan masu sauraron ana jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM Bauchi. Bari mu dawo wayi wato tsaffin taskar mu domin dauko muku daga cikin wasu tsaffin wakoki da muka tanada.